0: yung taon-taon na alokasyon at may kaukulang average commitment fees, meaning may komisyon sa bawat alokasyon. At dito po, more or less ang binabanggit dito, mga 5 billion a year na alokasyon at 15% kaagad drawn ang sinasabi pong komisyon, no? Itong lahat ng ito magagawa ng isang secretary ng ganun-ganun na lamang nang walang nang hindi na nalalaman ng mas nakatataas sa kanya, particular po ng pangulo.
1: Well, asserted, ano, hindi ko may connect ko sa pangulo, no. Pero ang sa akin lang po, imposibleng siya lang ang may decision niyan. Kaya nga talagang highly syndicated po yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Well organized po sila, eh.
0: Mm-hmm.
1: May participation diyan yung mga nasa House of Representatives, may participation diyan sa members of the Senate, and syempre doon sa executive. Sama-sama na ho sila diyan. Kaya malakas ho yung loob niya. Alam niyo na may backers siya.
0: Opo, wala nga direktamente, pero dito kay Budget Secretary, sa inyong pag-iimbestiga po. Kasi yung release ho naman, alam po naman din natin sa DBM, yung release po ng hindi ka naman makakakuha ng agad-agad ng iyong commitment fees, ang tawag nila, kung wala pong kasiguraduhan na maglalabas po ng SARO o ng NCA ang DBM.
1: Tama naman po yun, ano? Tama po yun. Kahit tapang, alam nyo, kung ano yan, kaibigan ko si Secretary Mina, ano? Alas, malamang ho, alam din ho niya kung ano talaga yung sistema. Alam din ho niya siguro yung sistema kasi matalino naman siya. Wala lang siyang magawa kasi may utos ho sa kanya.
0: Okay, sige. So, sa ngayon po, ang binabanggit nga na sa pagkakaintindi ho namin na parang done deal na eh na magiging state witness nga. Meron nga daw pong gagawing motion sa Sandigan Bayan para alisin na po yung pangalan ni Ginoong Bonoan bilang isa sa mga akusado. Kapag po ganyan, anong agam-agam nyo ngayon dito po sa sinasabing ito ng ombudsman, kung meron man?
1: Well, alam nyo, Juan Jose, ako panasa, ulitin ko, ano, Sir Ted, most guilty siya. Isa siya sa mga most guilty. Kaya isipin nyo, nagnakaw siya. Isa siya sa mga nag-orchestrate niya, nag-organize niya. Tapos mayamay, malalaman mo na lang, eh, hindi na pala siya ikukulong. Wala na yung accountability. No? Kumbaga, when you say discharge siya, release na lahat yung mga criminal charges that were filed against him. So he will now become a witness sa prosecution. Makakalaya na siya. Yun na nakakatakot doon, asserted. No? Parang sa pananaw ng taong bayan ngayon, pwede pala magnakaw na napakarami pa tapos mag-quad ka na lang, mag-state witness ka para makatakas ka.
0: Yung pong kay...
1: Sa saan ang accountability?
0: Yung pong kay Ginoong Bernardo, nakit natin, napanood natin, at mismo sa Blue Ribbon Committee hearing, binasa yung actual na laman nung kanyang affidavit, no? Pati yung supplemental affidavit niya. Klaro po yun. As yung sinasabi ko, kung magkano ang kanyang isasauli. Kasi kung nakapagsauli po itong sila Alcantara at itong si Hernandez ng ilang daang milyong piso, si Alcantara daw po aabot sa 1 billion. Ang pagkakabalita ko nga po na ibabalik sa gobyerno. Dito po kay Bonoan ngayon, as in... wala tayong kalam-alam. Ano ba laman ang kanyang affidavit? At siya ba yung magsasauli ng pera o hindi? Sa ganun pong punto, Mayor.
1: Ay, kailangan din ho may restitution ho. So far as Bonoan is concerned, nagbalik din ho siya ng pera. Pero, alam nyo, asserted, nalulungkot nga ako na billion lang ibabalik na, 1 billion o 700 million. Eh, billion-billion ho yung mga ninakaw ng mga yan. Katulad ho si... Alam niyo ba dyan si Alcantara? Nagulat nga ako na ito lang yung ino-offer niya na ibabalik niya. When in fact, si Bryce, mas mataas pa yung ino-offer. So, makita mo talaga na pati doon sa restitution, eh, merong biases. Eh. Kaya kailangan talagang matindi pang investigasyon para malaman talaga magkano talaga yung total na ninakaw nila. Tapos on the basis of that, doon talaga kailangan malaman natin kung magkano talaga yung ibabalik nila. Pero hindi lang kung porket nag-offer lang na ilang billion. eh okay na, hindi pwede namang ganun.
0: Ano po
1: pera ng taong bayan po yan, Sir Ted, eh.
0: Yung nga po, no? At kaya nga po, hindi dapat ito ganun-ganun na lang po, nalulubayan natin at hahayaan na lang natin sa itong ating mga narinig nga po ng mga balita ngayon, Mayor. Ano po ang take nyo dito po sa Blue Ribbon Committee ngayon? Kasi natigil na po yung investigasyon, nagkaroon na po ng partial report. Ang dati nga pong pinangungunahan ni Senator Pampilo Lacson, ano, meron siyang partial report. Pero ngayon po, bago na ang committee chairman, ano po ang take nyo dito po sa, kung sakali man, dapat ba itong, dapat bang maiharap si Ginoong Bunuan sa Blue Ribbon Committee para maging transparent input, makapagtanong ang mga senador?
1: Magandang suggestion yan, Sir Ted, ano? Kasi considering the fact na gusto na nila siyang gawing state witness, maganda rin na iparinig na rin sa buong taong bayan kung ano talaga yung ilalahad niya para mismong taong bayan na mismo maghusga sa kanya, no? Kasi dito masosob din naman yung kwan, eh, yung being so secretive about what is the reason behind Bunuan turning to become a state witness. Kailangan malaman din ng taong bayan, otherwise marami hong haka-haka. Kaya isa ho yun, magandang decision, ay magandang suggestion po yun na Sir Ted.
0: Mayor Benji, kayo po'y isa sa, naalala ko, no, meron nga kayo inabot na folder kay Pangulong Marcos nung siya'y magtungo dyan sa Cannon Road, no, yung isa sa mga projects dyan na gumuho, no? At meron kayong ginawang investigasyon dun sa mga proyekto ng Silver Wolves, di po ba, dyan sa Benguet?
1: Apo.
0: At hindi ho naman natin maitatanggi. By the way po, bukas ang aming pong programa para kay Congressman Eric Yap at sa kanyang kapatid na si Congressman Edvic Yap. Meron pong ginawa ditong investigasyon at naghayag po, kung nyo maalala, ang Ombudsman pati ang Pangulong Marcos tungkol po sa kaso ng dalawang magkapatid na ito. May balita ho ba kayo? Ano nangyari doon?
1: Well, alam niyo, nag-file ho kami ng kaso dun sa ginawa ho na Silver Wolves dito sa La Union. Tapos ito po yung flood control. Dito naman sa Cannon Road, ito yung rock netting na ginawa ng isang contractor na favored ng nila Congressman Eric Yap. At siya mismo ang nagsasabi na, Mayor, at kapatid na kita, 90% ng mga project dito ng rock netting dito sa Cordillera, malamang kanyan, substandard. Bakit? Sabi yan, iisa lang sir ang pinanggalingan ng materials namin. Kanino? Dunong sa kumpanya nila Mr. Kwano, nila Congressman Eric Yap. Yan ang binanggit niya sa akin, eh. Sige, ilagay mo yan sa affidavit mo. So, yan, isa rin yan sa mga naimbestigahan. At na-file na rin yung kaso, Sir Ted. Kaya hinihintay ko nga kung ano yung latest na development. Kung kan ba, naisampa na ba yan sa korte o ano ng latest na update tungkol sa mga kaso na na-file na yan.
0: Opo. Mamaya po, no, meron kaming playback dito sa isang press conference kung saan po nandoon si Ombudsman Boying tsaka si Secretary Vince Dizon at si Chairperson Andres, no, Reyes ng ICI, October 23, 2025. Ito, binabanggit nila yung kanilang mga findings, ano, at pati ho yung statement ni Pangulong Marcos, December 9, 2025, concerning the Brothers Yap. Ngayon po kasi July 7 na, eh. Oh, hanggang ngayon po, wala na hong balita dito. As in, kayo po mismo, bulag kung ano na po ang latest dito po sa magkapatid na Yap.
1: Sir Ted, wala po akong balita. Actually po, hinihintay ko nga ako kung anong latest na update po, eh. Pero knowing the capacity and capability ni Ombudsman Boying, malamang ho siguro baka pinatitibay lang ho nila yung yung kaso para sigurado pong talagang swak na swak po siyong dalawang yan.
0: Opo. Kumbaga para airtight at wala na pong lusot, ika nga po, no, Mayor?
1: Opo. Hindi po tatantanan ho yan, eh. Alam ko kasi pero po ako alam na may personal knowledge po ako talaga.
0: Mm-hmm. Okay. So, dyan po sa Benguet ngayon, kumusta? Yung pong mga projects ng pailaw, yung mga substandard na mga solar street lights, yung pong mga dati pa ho natin pinag-uusapan na mga proyekto po nitong Silver Wolves, kamusta po? Tigil na ho ba sila?
1: Well, tumigil na ho. Pero marami hong mga hindi lang po Silver Wolves na Sir Ted, ano? Gusto ko klaruhin ho, na marami ho sila favored na mga contractor dito. Mga MG Samida, nandiyan yan, UC De Leon, mga yan. Marami pa ho, ano? At ito ho yung mga nakinabang na husto at marami hong project dito na substandard. Ang nakapagtataka ho, alam niyo ba nakapagtataka rito? Bakit ho yung mga ibang membro ho ng local government, hindi ho po umiinik. Alam naman ho nila eh. Alam niyo, public knowledge ho na substandard, pero wala hong gusto mag-file ng case. Wala man lang magpapa-imbestiga. Yan ho nakakalungkot ho dito sa bayan ho ng Benguet.
0: Opo, so sa ngayon po naman, bagamat naklaro na nga po, sinasabi nga po ninyo, klaro na mga substandard pero wala po naghahain ng demanda. Pero as we speak now, itong mga kumpanya na identified dito kila YAP, so far ho dyan wala nang ongoing project sila?
1: Malamang ho, ay meron pa rin ho, nalaman ho ko na yung MG Samida, eh, meron pa rin ho ang ginagawa eh. And pinailan ko na ho yan ng ghost project na kwan eh. Napailan ko na po yan ng ghost project na street lights, solar lights. Kaya nagtataka nga ho ako kasi may mga ginagawa po. Siguro ito yung mga inaayos ho nila eh, kasi mabibisto ho sila, mga flood control, naayos ho nila.
0: Opo. Meron ho ba kayong ugnayan pa kay Secretary Vince Dixon?
1: Ah, meron po. Lagi naman po kami, occasional po, nag-uusap po kami.
0: Okay, sige po. So, tayo po pare-parehong aantabay no, sa mga kasong ito. Kasi nga, sa gitna po nitong maingay ngayon na impeachment trial, sabi nga po natin, mag-hook tayo mawala pa rin po sa focus nito pong skandalong ito na ikapo ninyo, pagkalaking pera ng bayan nga po,
2: yes po
0: ang kanila pong kinulimbat.
2: Mayor, para po sa inyo, no, personal lang na opinion, base dun sa mga nakita nyo ng ebidensya in the past, sino yung big fish na dapat nakasuhan na eh, pero hanggang ngayon wala pa?
1: Yan si Speaker Romualdez, isa yan. Dapat yan, umpisaan natin yan. At pag na-file na ng kaso yan, hopefully sasabihin na niya lahat ng alam niya tungkol dito sa mga nangyaring anomalya. Kasama na rin yan, si Salvico, yan, si Gardiola, kasama rin yan. Dong, Congressman Dong Gonzales, napakarami niya. Tapos Jojo, mga favored kwento yung mga congressman. Karamihan nga ho dito, mga party list. Pero napakarami ho niyan.
2: Tiwala po ba kayo, Mayor, na under Ombudsman Remulla, ito po mga nabanggit ninyo na big fishes para sa inyo, makakasuhan?
1: Well, I hold, pinanghawakan ko lang po yung kanyang salita na he's for legacy rather than for power or authority. So, sa akin, kaya mataas po yung tiwala ko kay Ombudsman.
0: Opo, at may mga din po yan, ano po, na huwag tayo mawalan po ng tiwala at umasa nga kasi kaninyo, no, ang usapin na ito ay napaka-importante at kung tayo po mawawala ng tiwala, baka yun din pong gusto mangyari ng iba para ho tayo sumuko na lang at hayaan na lang natin na, you know, ano ito, kumbaga, kumupas na lang po at mabaon sa limot.
1: Tama kayo, Sir Ted. Kaya nga ho, binabanggit ko na ang kinakatakutan ko next year at 2028, nakalimutan na natin lahat itong nangyari. Tapos, maya-maya pagdating ng election, mga pangalan pa rin nila yung kanilang mga balota. Isa na lang ang tawag dito sa bayan, mga kababayan nating mga butante. Napakalaki nating alam nyo, yung salita na yun.
0: Sige po, naunawaan po namin. Sige, so Mayor, kami po ay paminsan-minsan po itatawag sa inyo para po mangumusta rin dito po sa ating mga informasyon na kailangan po natin maibahagi sa ating po mga kababayan. Salamat po, Mayor Benji.
1: Yes, sir. Thank you very much po, Sir Ted and DJ Chachman.
0: Thank you. Si Mayor Benji Magalong, ang dati pong lead investigator nga po ng ICI na sumakabilang buhay na. Hindi ko lang alam po kung sumalangit na wa.
2: Nangyari doon.
0: Okay, eto muna ha. Unahin ko lang ito. Ito pong itong kay Ginoong Bunuan. Bukas pong aming programa para po sa panig ni former Secretary Manny Bunuan, ni dating DBM Secretary Amena Pangandaman,
2: House
0: si dating
2: Speaker, Martin Romualdez.
0: Si dating, of course, si Zaldi na nandun po at malamang baka ho nagsa-shopping ngayon, either sa Hermes, sa Louis Vuitton, o saan man po, doon sa Paris. Alright, at maging itong si Ginoong Gardiola.
2: Gardiola, Yap Brothers, yung pong mga nabanggit ni Mayor Benji.
0: Anytime po, anytime, kung nais nice po ng panayam, Apo. Kami po'y bukas, Monday to Friday, 6 to 10 in the morning po, pili

0: interest also punishable also under Republic Act 3019. And the other case is in Davao. It's a ghost project that they started working on
1: 2021.
0: It was supposed to have been completed in 2021, but after the news erupted, they tried to start working on the projects. So they started working on the projects after the scandal had already broken out. So it's really a ghost project. So it's falsification. It's a malversation committed through falsification, through and with falsification. Yeah. And depending on the time element here, he was also the chairman of operations before, from 2019 to 2022. And we will find out if there were other contracts done by this company when he was the chairman of the appropriations committee. But it's a clear case of conflict of interest. Congressmen should not partake of contracts, should not even be related to the people doing the contracts. Ano yan eh? Yung fact-finding, ano na to? Verified petition na to? Na-vet na lahat ng documents. It's the Secretary of Public Works who brought it here. And it was also vetted by the ICI. That's why there's already a presumption that all of these things have undergone complete scrutiny. And we will adhere to that.
2: And again, to quote the good ombudsman, sabi niya, yung fact-finding dito, verified petition na ito, na vet na lahat ng documents. It's the Secretary of Public Works who brought it here. Etc., etc. So just to remind everyone, baka lang ho kasi tayo'y masyadong abala dito po sa impeachment na ito. Ngayon, puntahan naman natin yung pahayag mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Well, nanggagaling na ho ito sa kanya mismo. Ito po ang kanya sinabi, December 9 ng 2025.
3: Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon, kabilang ay si Congressman Eric Quiap at Edby Quiap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw.
2: Yan po ang pahayag ni Pangulo Marcos Jr. noong December 9, 2025. So, well, with all due respect, Madam Chair, Your Honors, kapag binabanggit itong gantong uri po ng mga freezing of accounts, etc., mga binabanggit ombudsman, apparently ho, may ano sila, substantial. Kumbaga, ang quantum of evidence sa impeachment, sabi po ni Presiding Officer Escudero, clear and convincing evidence. Dito po siguro, baka din, kung pag-uusapan natin quantum of evidence, kung ang pag-uusapan po probable cause, sakto na. Pero hintayin natin nga kung kailan ito, mga kapatid, isasampa nga sa hukuman. Kaya ngayon tuloy itong ating live chat, nanggigigil. Bakit pa daw may mga iba na nauna pang nakulong?
4: Oo.
2: Yun sinasabi nila ngayon dito.
4: Paano ba gusto nyo? Sabay-sabay sila?
2: Diba? Bakit daw?
4: Oo. Baka naman daw pwede ombudsman, sabay-sabay na lang. Kasi para di ma-anuhan.
2: Ito sinasabi, bakit pa daw una nakulong si Mike Defensor?
4: Oo.
2: Yun ang sinasabi nila dito. So, palagay ko naman, hindi magtatampo ang Malacanang kapag sabihin natin na may mga nagsasabi po ng ganyan na bakit yung mga unang binabanggit Oo, na meron ng mga matibay, mga pag-freeze na ho ng mga accounts, mga aeroplano, helicopter, eh nandidiyan pa rin po at pakalat-kalat. Hindi po ba? So, siguro ho naman, ito po ay katanungan na hindi kasasama ng loob ng mga taong nangangako na sila po ay magpapakulong ng mandarambong. Think about it.

0: Visayas hanggang Mindanao.
1: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
0: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
1: Ug diara, maka-proud.
0: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1PH.

0: schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
1: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ating na VIPs, Very Important Problems!
0: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
2: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
3: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
1: come to life!
4: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Chain Positive, tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
5: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello!
9: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Brown.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Thank you, Madam Chair. Sa ating po mga kababayan sa abroad, sa lahat po sa inyo, panay po ba ang inyong money remit sa Pilipinas? Ibig sabihin po, panay po ba ang inyong padala sa Pilipinas? Ang tanong lang, may bayad po ba yung kada remit? Kung gayon, ito ang solusyon. Mag-BDO, pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasa ang kapabasta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba? Again ha, magbukas tayo ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, lahat ng inyong send money transaction sa kahit na anong BDO account, walang bayad, basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings mo. Hindi ba't yan nga ang alagang kabayan? And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po'y insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Salamat na marami, BDO, ha? Ang laking convenience niyan. Sige, ito ho muna, mga kapatid, ha? Tawagan lang natin to para ho sa kanilang panig kasi kahapon po nakapanayam natin yung barangay kapitan. Ano pangalan ni kapitan? Yung taga...
3: Si kapitan, Cap Alex Mirales.
2: Oo.
3: Tapos si, yung isa ay si kagawad. Danilo Cinco.
2: Si Kapitan Alex Miralles po, nakapanayam natin. Siya po yung kapitan ng barangay kung saan po nandoon yung bahay Pag-asa. Diyan po sa Tanawan, Leyte, Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte. May binabanggit po siya na yun daw pong mga children in conflict with the law na mga supposedly po ay kinakanlong sa bahay Pag-asa, labas-masok. Hindi sinasabi yung dalawa ha na involved diyan sa shooting in Tacloban ang siyang naglalabas-masok. Pero sabi niya, noon pa daw po sila nagreklamo tungkol dito sa DSWD at sinasabihan lamang daw sila na hindi na bale, babalik naman yan. Natatakot nga po sila kasi nga daw po baka ito ay madisgrasya o kaya po'y makadisgrasya. Okay, sana po hindi maging disgrasya ang ating tawag ngayong umaga. Kasi yung ating oras po ay napaka-iksi lamang sa dami ho ng ating mga ipapaliwanag at mga issue po na dapat niyo pong maintindihan. Alright, sige. So habang tayo po'y nakantabay, ano po, kasi nga daw po, baka hayaan na natin muna. Hayaan na, importante rin. Eto ho muna, sa panahon ngayon na marami din po ang naghaharap po ng mga paaralan na maari pong pasukan ng kanilang mga anak, lalo na po sa kolehiyo, tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, by mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Importante yan ha, Enrollment to Employment System, magmula sa pag-aaral hanggang sa paghanap po ng trabaho, kayo po'y ginagabayan ng STI. O diba? Maganda umaga po kay Director Grace Subong ng DSWD Region 8. Good morning po, ma'am.
4: Yes, good morning po, Sir Ted. At magandang umaga din sa lahat pong nanonood natin ngayon at nakikinig.
2: Ay, salamat po. Kasama ko po si Chacha. Go, Chacha, please.
3: Yes po. Ma'am Grace, good morning po. Kahapon po kasi kausap namin, yun pong kapitan at kagawad dyan po sa Tanawan, Leyte. Meron po silang sinusumbong na nakakalabas-pasok daw po yung mga bata na nandyan sa may rehab facility ng DSWD. Gaano po ito katotoo?
4: Yeah, gusto lang natin ipaalam, no? By the way, una sa lahat, magpasalamat nga po kami, Sir Ted at Ma'am Chacha, no? For giving us opportunity na marinig naman yung ano po yung side ng ating DSWD, lalo na po yung management natin sa ating rehabilitation center. No? So, tama po ba, valid yung concern ng ating sabing tungkol sa seguridad ng ating barangay. Nais po lang sana namin ipaalam sa publiko na ang concern noon ng mga nakaraang taon ay natugunan na po natin, no? Mayroon na po tayong action na ginawa. No, katuwang po natin doon ang ating barangay. Sa ngayon, kung makita natin yung ating facility, meron na tayong nakikita na natin na yung ating mga fence, no, perimeter fence, ay mataas na po siya kasi nga nakitaan natin na ito yung mga posibleng maging dahilan. So, ina-action na po ng management or ng DSWD yan. At gusto lang din natin malinawan din na in fact, after this interview or ito programa natin ngayon, meron kaming gagawing meeting, no, no less than sa ating local government unit sa Municipality of Tanawan with the mayor at kasama po yun doon ng barangay. Kasi alam natin na ang mga gawain ito, pag-provide ng security, hindi lang po lamang sa aming pasilidad, but even the whole barangay is responsibilidad din po ng ating barangay mismo.
3: Mm-mm, tama po yun, Ma'am Grace. So, klaruhin lang po natin na una, totoo po na may nakakalabas-pasok. Pangalawa, ang sabi nyo po, natugunan na yun, nirereklamo nila, tinaasan nyo po yung bakod na dinadaanan ng mga bata. Ito po ba'y nataasan na o tataasan pa lang?
4: Nataasan. Ito po ay, gusto ko lang ma-emphasize na ito po ay past year, no? Noong mga nakaraang, ano pa yun, long ago pa ng mga panahon, at kaya nga, sabi nga natin, nataas na po na yan. So kung makikita natin, mataas na po yung ating, at meron tayong ini-insure na may mga grills na hindi kayang maakyat ng ating mga bata.
2: Opo.
4: So nagawa na po yan noon pa.
2: Sige. So Ma'am Grace, sabi nga po ninyo, mainam po ito na may side po kayo at nagkakapalitan po, no, ng ating pong mga informasyon. Ma'am, ganito lang po. Kahapon nga sa amin pong panayam, nangako po itong kapitan at ang kanya mga kagawad raw po magpupulong to formalize their concern. Kasi ma'am, as of sa kwento po nila kahapon, nito lang pong patron yung fiesta sa Tanawan, June 26 ba o 25, sinabi nga nila na nakakita na naman daw sila, no, nung mga bata nga po na pumapanik po ng bakod at tumatawid. So sabi nga nila, natatakot sila na yung nga ang mga kanila pong concern, no? So, ma'am, mukha pong yung concern nila ay hindi lang po last year, kung hindi po present. So, baka lang po, ha? Baka lang po makatulong sa inyo, ma'am, sa inyo pong pagpapabuti sa bahay Pag-asa dyan po sa Tanawan.
4: Yes, Sir Ted, no? We will validate po yan, yung pag sinabi niyang may recent. Kasi sabi ko nga, mag-meeting kami after this interview, mag-meeting kami para lang ma-validate po natin. Opo. Kasi kami po ay talagang, responsibilidad po namin na masigurado na safe yung mga bata na nasa atin na custody. Kaya nga po, meron kaming ginagawang meeting, no? Nag-meeting kami ng ating provincial PNP director, si PNP director Sacro, last week, kasi kung tutusin, meron na tayong, at sila po ay bilis na nagtugon, na naglalagay po sila ng mga police officers mismo sa loob ng ating facility. Kaya meron tayong apat na mga police officers na nandoon, kasi nga gusto natin masigurado. At napasalamat kami sa barangay na na-mention po nila ito. Kasi sabi nga namin, katuwang po sila namin, no, sa pag-ensure yung security ng buong facility at sa within the vicinity of the barangay po.
2: Opo. Okay. Ma'am, ilan po ngayon ang mga batang kinakanlong sa Bahay Pag-asa Original Rehabilitation Center sa Tanawan?
4: Opo. Itong ating Bahay Regional Rehabilitation Center for Youth, ito po ang ating facility, no, ng DSWD.
2: Ilan po, ma'am?
4: Meron tayong bed capacity of 80, and as of now, meron tayong nasa 30, no, 30 plus yung ating mga bata po nandoon. So kung makikita natin, below pa tayo ng bed capacity natin, no? Okay, very much below pa tayo.
2: Okay, so yung pong dalawa, ma'am, na sangkot sa Tacloban, nandun po ngayon itong dalawang bata, no?
4: Yes, nandoon po yung ating mga bata ngayon and they are well meron tayong security measures in place. Sabi ko nga, meron tayong apat na pulis na naka-deploy po doon.
2: Ma'am, yung pong mga bata doon sa loob ng facility ngayon, ilan ang babae, ilan lalaki, if you know po?
4: Ito pong ating facility ay purely para po sa mga lalaki po.
2: Panlalaki
4: so,
2: lang talaga.
4: Wala po tayong kasama doon na babae.
2: Okay. And then, ma'am, ilan po ang inyong psychologist doon na mga tauhan po? Ilan po ang inyong mga social workers doon na in charge po dito? Just an information lang po.
4: Oo. Ang DSWD po, tayo ay nakipag-partner po sa DOH through the Eastern Visayas Medical Center.
2: Okay.
4: No? Kasi ang ating facility, meron tayong tinatawag na staffing requirement.
2: Uh-oh.
4: And kaya nga, dahil alam natin na pag-rehab ng bata ay multidisciplinary team dapat. So, kaya dito sa center natin, based on the standard set of course by the department, okay. Lalo na level 3 yung ating accreditation sa RRCY ng Region 8, meron po tayong limang social worker. Ito po yung ratio natin, no?
2: Mm-hmm.
4: Meron tayong social workers, the ratio is 1:15.
2: Mm-hmm.
4: Ang meaning to say, one social worker for every 15 children. Meron tayong mga house parents na ang ratio naman dyan is 1:15 din.
2: Okay.
4: And then, meron tayong nurses, meron tayong manpower development officer, meron tayong psychometrician, at mga meron din tayong mga admin staff kasama po doon. Kasama na din po yung ating mga security guard.
2: Opo. Yung security guard po ninyo, ilan po?
4: Ang ating standard po, meron tayong dalawang security guard per shift. No?
2: Mm-hmm.
4: So, three shifts siya, 24 hours operation.
2: Opo.
4: So, meron tayong dalawa to ensure lang na may nag-roving din.
2: Okay. Wala pa po kayong CCTV doon? Wala pa?
4: Meron tayong CCTV in place, no? Sa mga, yung mga area na para lang masigurado natin.
2: Okay, baka makatulong po yan sa inyo pong gagawin pong pag-analisa, pag-iimbestiga sa isyong ito. Salamat po, Director, at kami po'y muling tatawag kung kinakailangan dito pa rin po sa inyo pong pag-aasikaso sa mga bahay pag-asa na ito under DSWD po for Region 8. Salamat po, ma'am.
4: Yes, maraming salamat Sir Ted at Ma'am Chacha, no? And hopefully no, we can also provide updates po doon sa ating ginagawa po. Maraming salamat and good morning again.
2: Thank you very much. Yon po ang DSWD Region 8 Director, no? Sa panigo naman nila, dito nga po sa salaysay ng ating mga nakapanayam kahapon. Tungkol po dyan sa Regional Rehabilitation Center sa Barangay Santo Niño in Tanawan, Leyte. Ito po ay isa sa mga towns ng unang distrito ng lungso ng lalawigan ng Leyte. Naghatid po sa atin oras na ganap ng 8:46 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Your honors! For those who are asking, ba't ganyan ang mukha mo? Para ka na-ebs.
3: Hindi eh. Wala naman. Dismayado lang siya.
2: Saan?
3: Doon sa sitwasyon ng mga kabataan doon sa mga rehab facilities.
2: Ay, well, bigyan mong pera, ma'am.
3: Yun na nga eh. Wala naman ako maleta. Yun nga ang problema. Kung na-deliveran ako, share ko
2: sa
3: naman yan eh.
2: Sa mga nagtatanong po, no, doon nga sa BIR Box. Alam nyo, itong impeachment trial na ito ay isa po sa ating, alam nyo, ito ho yung maganda makakataon din para ho tayo matuto, no? Maliban na lamang po kung sino best actress, sino best actor.
3: Naaliw ba kayo kahapon?
2: Alam nyo ho yun?
3: Sino best actress, best actor cause of delay?
2: Sino po? Sino po ang medyo...
3: Most polite, sino ang noisy, sino ang nanggugulo. Gusto niyo po, for sure, alam niyo na yan.
2: Sino ang bibidahin.
3: Sino ang flower vase.
2: Sino ang kukontrabidahin. Alam niyo yan.
3: May nag-init din ang ulo.
2: Okay. Sino po ang medyo malumanay lang?
3: Kalmado.
2: And at the end of the day, sino ang row 1, sino ang row 7?
3: Oh my gosh.
2: Unahin lang po natin, Madam Chair, no? Kasi kahapon...
3: Yes, Mr. Chair?
2: Tatlong bagay actually po ang inilahad nitong si presiding officer. Maganda pag-usapan mamaya yan, ha? Yung, alam niyo. Talaga naman. Simula pa lang, Mr. Tolentino ng Hagonay, Bulacan at Miss Grace Toledo, no? Tama?
3: Uy, tumama. Yes.
2: Simula pa lang, ilang oras na yung diskusyon doon sa punto ng presiding officer. Mamaya po, pag-usapan din natin yan with a lawyer, no, na maalam din po sa ating pong saligang batas. Yung, kasi ano yan eh, sa mga nag-aaral sa batas, basic statutory construction ng subject na yan. Paano mo tatangkilikin, paano mo uunawain ang mga provision ng mga batas, lalo na ang provision ng ating pong konstitusyon. Kaya nga, paggawa ka na ng bagong t-shirt ngayon, baby girl, ha?
3: Anong nakalagay?
2: Ha? Ikaw ang na magsabi. Ganito. Bago po yun, kasi nga ang tagal. Andiyan na ba siya? Ang tagal pumasok sa Zoom. Hindi, joke lang. Ayun naman.
3: Ikaw naman, nakikiusap lang tayo.
2: Ismail naman kayo dyan. Itong ating kakausapin, meron na siya experience, ha?
3: Bumilis tuloy. Andiyan na.
2: Alam niyo ba, na noong pong Enero 25, 2012, meron pong ipinatawag na isang opisyal ng gobyerno sa Corona Impeachment Trial. Humarap siya bilang testigo ng prosecution. Ang pinag-uusapan dito ay tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Atin lang pong gambalain si Attorney Kim Inares, dati pong BIR Commissioner. Madam Kim, ma'am, good morning po and thank you for your time.
0: Good morning ho sa inyong dalawa po, at sa mga nakikinig at nanonood sa inyo.
2: Opo, ma'am, can you just refresh us? Nung pong kayo humarap doon sa impeachment court at that time, yun hong inyong pong purpose doon ay para po sa tax record ng dating CJ. Ano ho ang mga events noon bago ho kayo maglabas nung pong tax record ni CJ Corona?
0: Pagkatanggap ko ng supina, no, sumulat ako sa presidente ng Pilipinas, at that time President Noynoy Aquino, to ask for authority to release the returns of Justice Corona.
2: All right.
0: Kasi so, yun ang requirement ng tax code, no, na confidential yan, pwede lang i-release kung may authority ng presidente po.
2: Okay, so nagkaroon po sa inyo ng subpoena testificandum?
0: Yeah.
2: Okay.
0: And duces tecum, no? Because Apo. Of the of the returns.
2: Okay. Yun ho bang subpoena na tinanggap ninyo, saan po nagmula? Sa motion ho ba ng prosecution, ma'am?
0: Hindi. Galing ho kay Senate President Enrile.
2: Opo, pero paano siya na ungkat? I mean,
0: I was the witness for the prosecution po.
2: Alright. So, kasi mang gusto lang namin pong dalhin ano, yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. No? Doon po sa panahon po ninyo, kayo po ay isa sa mga isinama na testigo ng prosecution. So, with that, sinubpina po kayo. Kayo ho ba ay agad nang humarap doon? Tsaka lang po naungkat yung kinakailangan yung sumulat sa presidente mismo para po humingi ng pahintulot na ma-divulge ang tax records ng dating CJ?
0: Nung natanggap ko yung subpoena, nagsulat po ako kay presidente. Wala pa ako natanggap pero nag-appear ako sa Senado para sabihin na natanggap ko yung mga subpoena at nagre-request ako ng authority kasi kung walang authority, hindi ko mailalabas yung return.
2: Mm-mm. Noong hubang panahon yun, Ma'am Kim, yun hubang request ninyo, I presume formally kay Presidente Noynoy, Ito ho ba ay meron pang kaakibat na pag-uusap personal o idinaan lang ninyo sa Executive Secretary at agad po nagsabi ng approval? Paano po ang pangyayari, ma'am, kung mamarapatin po ninyo?
0: Sinulatan ko ho yung presidente, no? So, papunta ko yan sa Office of the President, no? Hindi ko alam kung ano yung proseso nila. At the same time, tinawagan ko yung Deputy Presidential Legal Counsel, no? Sabi ko sa kanya na may request ako for authority at pwede pa i-address niyo yan, sabihin niyo sa akin kung anong gagawin ko. Kasi tinatawag ko ako ng impeachment court. No? So, yun no. Pero hindi ko kausap. Walang pag-uusap na nangyari between me and the president or the executive secretary.
2: Alright. Bakit ho, ma'am? Again, ha, kung mamarapatin po ninyo, bakit po kayo nagkusa na sumulat kay presidente for the approval? Meron ho bang... kayo ba'y... minanduhan ng impeachment court? Ito ho ba ay pakikisuyo ng prosecution? Ano po ang mga facts behind it?
0: No, kasi ho, yun, may subpoena ako na sinasabi nila na mag-i-dalhin ko yung income tax return ho ni Justice Corona, the wife, and the children. No?
2: Mm-hmm.
0: So, I have to go through the process. No? The law is very clear na lahat ho na return na yan ay confidential. At pwede lang ibigay kung may authority ng presidente, no? So, yun ho yung proseso, no? Kung hindi ko makuha yung authority ng presidente, yun ho sasabihin ko sa korte na gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko maibibigay kasi wala akong authority ng presidente. Ngayon, kung may authority naman ho ng presidente, dadalhin ko na ho yung return.
2: Mm-hmm. So, at that time, ma'am, pwede rin po kayong humarap doon at... sabihin ninyo, no, bagamat tapos na po ito, sabihin nyo na, andito ako pero wala akong authority, wala akong magagawa, hindi ko may lalabas yung BIR records na yan.
0: Opo, yan mo yung one alternative, no, kung hindi kung wala akong authority, yun mo yung sasabihin ko.
2: Opo, opo. In the case at bar, Ma'am Kim, paano kaya ito, how do we solve this conundrum now? Ibabalik daw po yung BIR back sa BIR, kasi nga daw, wala naman kami, sabi ho ng presiding officer, hindi papel lang ano, ng Senado na hawakan niya kasi wala namang subpoena dyan, etc. Kayo ma'am, kung kayo lang pong kukonsultahin, ano po magandang proseso ngayon na dapat na gawin ng prosecution o dapat bang magkusa din po yung BIR commissioner na sumulat kay presidente? Paano kaya?
0: Siguro the same process, no? So, diba kung nga, gagawin yung witness o yung commissioner ng Internal Revenue at sasabihin niya, magpresent sila ng income tax return, i-request ho niya sa Senate President na mag-issue ng subpoena sa commissioner at mag-subpoena ng mga document. Ngayon, susundan lang ho ng proseso ng commissioner, susulat siya sa presidente, hingi siya ng authority, no? Ngayon, tapos ang prosecution, tatawagin niya yung commissioner. So, ang commissioner naman, sasagutin lang yan na kung handa ba siya mag-present ng return o hindi. Kung hindi siya handa kasi walang authority, yun lang naman yung yun sasabihin nila. Kasi yun yung pag-present ng return is part of the testimony of somebody. No?
2: Mm-hmm.
0: So, you have to present the witness who you want, who has custody, then present the document. So, ang proseso, tatawagin ho ni prosecution o ng defense, kung defense ang may witness, no?
2: Mm-hmm.
0: Sa stand, at tapos ang tatanungin siya na dala mo ba yan yung hinihingi namin, no? So, next na step, tatanungin ho siya ng mga senator judges, most probably the Senate President, meron na ba kayong authority galing sa presidente? Kung sagot niya, sagot ng commissioner meron, pwede na niya present yung return. Actually, napakasimple ho ng problema. Di ko tuloy maintindihan kung bakit masalit ko.
2: Ma'am, sorry. Baka pinasasakit ko ulo niyo ngayong umagang ito. Ganito, ma'am. Apparently po, no, by watching the news, no, and observing po yesterday, apparently, ma'am, ito pong yung house, if you remember, di ho ba, yung box na iyan, ipinadala sa Senado for safekeeping. Yan po ang pagkakaalala ko. And then, ngayon, gusto nilang maging bahagi ng kanilang mga ebidensya. Pinamamarkahan nga po. Gusto nga buksan eh. Pero sabi nga po nung clerk of court na hindi, wala kaming karapatan dyan. Wala kaming kapangyarihan dyan. So ngayon po, yung box na iyan, gustong gawin pong ebidensya ng prosecution. So dito ho ba maaring sabihin, ma'am, na nagkukulang ang prosecution doon sa tamang proseso? Dapat ba isama na lang nila sa lahat, sa kanilang mga testigo, yung BIR commissioner at yung sumpinang ito, kasama na yung kagaya sa inyo, Justus Tecum, na dalhin yung BIR record nitong si VP Sara at ang kanyang mister? Ganun po dapat ang proseso?
0: Oo, ganun po dapat yung proseso, no, na yun yung pinakasimpleng proseso, no, in the first place. Dapat hindi naman kasi dinadala ng BIR yun na wala silang authority. May tanong nga ho yan, kung yung pagdala pa niyan ay divulging na ba ho yan? Although hindi binuksan, pero the fact na dinala mo yung return, hindi ba ho parang din, in a way, dinivulge mo na yung information, hindi ba wala ka naman authority, bakit ho nyo dinala?
2: So that might be another legal issue, ma'am?
0: That can be a legal issue, but it's a gray area now.
2: All right.
0: If it had been open, di ba, katulad ng gusto nila, open and marking, wala na ang gray area. Talagang may violation na yon kasi na-divulge na talaga, no? So, pero yung gray area ngayon is dahil sinil, may divulging ba yan o wala?
2: Okay. So, ma'am, will it be proper if the prosecution will write the president and ask for the clearance para po i-divulge itong tax records na ito, o dapat talagang yung BIR commissioner ang siyang sumulat sa presidente?
0: Ang dapat ho magsulat ay yung commissioner ho, no? Kasi nasa kanya yung return, so siya ang nire-request. So, ang proseso, edi dapat ho siya ang humingi ng permiso sa presidente para pwede niya i-present. Kasi nasa kanya yung nakalagay sa Section 71 and Section 6F ng tax code na nasa kanya yung custody at siya lang ang pwede mag present ng return kung may permiso na ho sa presidente.
2: Ayun, so dapat po pala, doon pala sa Justice Committee, ano po, yan na ay na-resolve yung isyong yan, ano ho, bago man lang po, kumbaga, humantong doon sa delivery ng box na yan sa Senate. Anyway, is it proper, kung sakali lang po, theoretically, na magkusa ng presidente nang walang request ng commissioner o walang request ng prosecution? O sige, para maiklaro na natin yan kung wala talagang tinatago. O I am now directing, issuing itong order na ito sa commissioner na buksan nyo na yung box na yan. Ilang tad na?
0: Actually, ang nakalagay sa batas is the commissioner will ask for the authority from the president, no?
2: Mm-hmm.
0: But there's nothing to present to prevent the president from giving his authority on his own motu proprio.
2: Mm-hmm.
0: Pero hindi ba ang sigaw nilang lahat is separation of power na hindi siya nakikialam.
2: Oh, okay.
0: So, kung bakit po siya magmumotu proprio kung hindi siya nakikialam.
2: All right, sige po. So, ma'am, again ha, Ma'am Kim, samantalahin na po lang namin 'tong pagkakataon. Kung kayo ang magpapayo sa prosecution, ano po ang inyong gustong ipayo sa kanila? Kung kayo po ay magpapayo, kung meron man, para po ma-resolve na po itong issue ng BIR box na ito.
0: Gawin niyo yung witness ang commissioner, isubmit niyo siya, subpoena niyo rin yung mga return, at pagkatapos nun, yung commissioner, gagawin na niya yung proseso na kailangan niya gawin, no? Humingi ng permiso sa presidente. Tapos ang pag tinawag nila yun, tapos habang nag-i-impeachment, natawagin ho ng prosecution yung commissioner as a witness. Tapos sasabihin niya kung did you bring the return? And kung sasagot niya, kung may authority siya, sasabihin niya, meron, and I have authority from the president to release it. kung wala siyang dala, sa sabi niya, hindi ko dala kasi wala pa akong authority galing sa presidente. Ganun lang po kasimple.
2: Ano po, hanggang saan lang po ang maaari maging testimonya dito, ma'am, ng BIR Commissioner?
0: Di ba, dahil dun sa sabi ni dating Miriam Defensor Santiago, I'm the commissioner was just to bring the return and present it and not be an expert witness unless you qualify the person as an expert witness.
2: Ayun. So basically po, just to authenticate the documents, parang ganun po.
0: Yeah. Mm-hmm. Pero syempre, like for example, the impeachment proceeding ni mm-hmm. Justice Corona, mm-hmm. Kung qualify ka, di mag-expert witness ka, o kaya, kung mismo ang defense nagtanong sa iyo ng opinion mo, eh wala, yun, ginawa kang expert witness, at pwede ka na mag-testify.
2: Opo. Kung sakasakali nga po, yung iyong kasifikasyon, ano ho, doon sa mismo, opo. Alright, so may tanong lang po si Chacha, Ma'am Kim, ha?
3: Ma'am Kim, ngayon mas lumilinaw na po sa amin ni Manong Ted ang lahat. Ito lang yung gusto naming linawin ulit, though medyo hindi ko lang narinig yung sagot niyo po kanina. So, if in case po may authority na from the president, halimbawa siya na talaga nagkusa, hindi niya nainisip yung sasabihin ng iba na separation of powers, nagbigay siya ng authority sa Senado na po pwede po yung buksan. Sa pagkakataong yun po ba, kinakailangan pa yung BIR Commissioner to be present there to open the box or pwede na po yung buksan ng mga senador lang?
0: Hindi. Okay. Ang authority ng presidente, hindi niya bibigay sa Senado.
3: Okay.
0: Bibigay niya ho sa Commissioner.
3: Ayun, malinaw.
0: Tapos yung Commissioner, kasi yung box binalik na sa kanya, kung meron na siyang authority, dadalhin lang niya ho return. So, tapos magte-testify siya, tapos i-present niya return sa Senado.
3: So, nasa kamay po talaga ng BIR Commissioner ito?
0: Yes, kasi siya ho ang may sole custodian ng lahat na return ng buong madla sa Pilipinas.
2: Okay, and then dapat po dito, ma'am, specific po yung subpoena Ducis Tecum, kung binabanggit tax records, kung anong mga taon specifically, etc. Ano po?
0: Kung anong klaseng returns ang dadalhin. No? Kasi may mga return tayo na VAT return, may income tax return. No? So, kailangan specific anong return ang kailangan, kaninong return, at anong taon.
2: Ayun, klarong-klaro yan. Kasi ngayon, parang no return, no exchange ito.
0: Actually, nakikinig ako dito na isang buwan mahigit na, sa isip ko, napakasimple lang naman yung problema na ito.
2: Well, you know, some people would like to make it complicated perhaps. I'm just kidding. Okay, ma'am, good to see you, ma'am. At sa uulitin po, kami istot ba po sa inyo, ma'am?
0: Anytime po.
2: Okay.
0: Good morning sa inyong lahat.
2: Thank you. Good morning.
3: Parang pag si former Commissioner Kim Henares ang kausap natin, kasimple-simple, hindi na dapat ginagawang komplikado. Ba't ganun? Imposible namang hindi alam yun ng prosecution team. Sa paliwanag ni former Commissioner BIR former BIR Commissioner Kim Henares, may pagkukulang ang prosecution team.
2: Hindi nila ginawa lang, no?
3: Hindi nila ginawa?
2: Hindi nila ginawa
3: o yung nakalimutan? Ano ba? Bakit? Hindi nila dapat nakakalimutan yung mga bagay na yun.
2: Hindi, labing isa yan, ha, ng mga prosecutors. At ilan yung kanilang private prosecutors?
3: Agree, 13 or 15.
2: Yan din po ang patunay na hindi ito paramihan ng abogado, ha. Joke.
3: Ikaw ba? Kung
2: hindi
3: may ipapayo
2: paramihan po ng abogado.
3: Kung may ipapayo ka sa prosecution team, anong ipapayo mo sa kanila?
2: Sino ko para magpayo sa kanila? Ito talaga, lalagay
3: baka
2: mo.
3: Lang may words. At least Ma'am Kim, may payo na. Simple daw, wag daw ang gawing komplikado.
2: Pero si ate, may payo sa mga kapwa senador.
3: Si ate? Ate Aimee o Ate Pia? Sinong ate?
2: Hey, may mga abogado kayo. Utusan nyo lang sila.
3: To the rescue, no?
2: May mga abogado.
3: Magtrabaho tayo dito. Kasi kahit kayo, mga senador, na hindi naman kayo abogado, may mga staff kayo na abogado. Gawin naman natin dito ang trabaho natin. Hindi ba? Magtanong kayo, paano yung tama? It's in the Constitution. hindi natin po pwedeng baguhin ito. Ngayon, kung hindi nyo kasundo itong si Alan, kung ayaw nyo sa kanya, sa akin, kung ayaw nyo makinig sa kanya, sa akin, makinig kayo. So nga, hindi ba parang yung relationship naman ng mga majority senators dito, mukhang malakas naman sila sa Pangulo. O hindi, mag-request ng special session for that. Di ba?
2: And
3: Bunso,
2: win-
3: ano sagot mo?
2: And the winner is...
3: Naku, kulang daw acting ko, partner. Sabi ni Sir Brian Posadas, kulang ang acting mo, hindi ka hinihingal.
5: Lolo, mayayas!
3: Ikaw, sinong gusto mong gayahin? Hmm? Si Senator Win ka na lang. Hmm. Madaling gayahin kasi wala masyadong ano, ganap dun sa gilid ni Senator Cheese. Hmm. Oo. Oo, kanya-kanyang pula yung mga nanonood. Tama, ano, hindi lang si VP Sara ang on trial dito. Maging yung mga senator judges natin. Ang daming nagbabasa ako ng comments. Kanya-kanyang birada din ng mga netizens. Si Senator Win daw, si Senate President Win daw ay nagmistulang flower vase sa tabi daw nitong si Senator Cheese Escudero.
2: Eh, bakit nga ba?
3: Alam mo, kung ako ang girlfriend ni Senator Win, ma-advisean ko siya. Baby, huwag ka pumayag na katabi kayo, nandiyan ka sa gilid. Tapos, ano ang ginagawa? Palamuti ka dyan, baby. Dapat ikaw nang nag-preside. Show them. Show them that you can. Kung girlfriend ako. Eh, single si Senator Win. Wala siya jowa. Tsaka hindi ako jowa niya. Oh. Ikaw, anong napansin mo kahapon, partner? Bukod sa mga best actor at actress.
2: Ako lang naman eh, nagtataka at nag-iisip. Bakit nga ba mas pinipili ng nasa mayorya na isang Escudero ang siyang namuno sa impeachment trial na ito? Sadya bang hindi kakayanin ng isang Sherwin Cachalian ang mamuno sa paglilitis? Nakikita naman natin ang katalinuhan nitong si Ginoong Cachalian sa napakaraming komite ng kanyang hinawakan kasama ng Committee on Finance. Bakit hindi niya makakayanin na maging tagapamahala ng paglilitis na ito? O sadyang ganyan ang tadhana? Sandali lang! Mahaba tayo dito. Ito po, meron naman tayong mga importanteng paalaala sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan nga natin to, kumbaga po, academic discussion na naman po, no? Ang argumento po nitong magkapatid na Cayetano na bakit naman daw po, ha, hindi yung Senate President ang siyang mamumuno o presiding officer sa impeachment trial? Ika po nung magkapatid, ha, na ito daw po, mga kapatid, ay nasa ating saligang batas. Kaya tayo po ay maghahanap ng exact provision na nagsasabi na yung Senate President ang siyang presiding officer ng impeachment trial. So, baliktarin mo man po ang saligang batas, himay-himay mo man po ito ng bawat pahina, amoy-amoyin mo siya o ano man po, parang wala kang mahahanap. Parang wala kang mahahanap.
6: Bakit?
2: Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Number 6. Ito lang po, ano? The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Maliwanag. Wala nang ibang interpretasyon. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ito po yung threshold na 16. Alright. Ngayon, sinasabi po yan kapag ang Pangulo ng Pilipinas, ang siyang mamumuno po o presiding officer ay Supreme Court Chief Justice. Tama, maliwanag. Pero hindi pa pwedeng bumoto sa actual po na magiging hatol doon sa impeach official na on trial. Alright, ngayon mga kapatid, wala ho dito sinasabi na kapag po iba na, eh dapat Senate President. Alright. Ang sinasabi po ng magkapatid na Cayetano, hindi. Itinuturo yan sa law school eh. Na kapag ho malabo, puntahan mo yung records ng Constitutional Commission. Ito ho, yung deliberasyon ho. Mag-research naman kayo. Sabihin sa mga staff nyo. Tinuturo yan eh. Kahit na yun, Ateneo, Lupi, San Sebastian, lahat yan tinuturo. Alam mo, may katwiran sila ha.
3: Pati sa University of Prison?
2: May katwiran sila ha.
3: Oo, totoo.
2: Pero, totoo yan. Na kapag malabo ang batas, kapag hindi malinaw ang batas, pupunta ka doon sa deliberasyon para magkaroon ka ng linaw. Pero ang sabi ho naman ni Keiko Pangilinan, na ako'y natataka naman bakit hindi na lang siya mag-preside, no?
3: Actually, diba? Isa rin
2: anyway,
3: no.
2: Pero alam kong dahilan. Okay. Ngayon,
3: bulong mo sa akin, ha?
2: Ngayon, ang sinasabi naman ni Keiko Pangilinan, wala naman siya eh. Hello? Hello? Wala dito. Oh, wala sinasabi dito.
3: Wala.
2: Ang sinasabi dito, yung number 8 under the same article. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ibig sabihin, malayang binibigyan ng saligang batas, ha, ng kalayaan ang Kongreso na gumawa ng panuntunan sa panahon ng impeachment. Kaya sila gumawa ng rules. At yung rules na yan, mga kapatid, sinabi nila na pwede sila mag-appoint ng presiding officer maliban doon sa Senate President. At yung rules na yan, idinaan nila sa proseso gaya po ng pag-aaproba sa plenaryo kung saan absent yung Cayetano Black at kaukulang pong publication sa pahayagan as required by law. So ngayon, effective na siya. At ito po ang kanilang ipinatupad kahapon.
3: Tama.
2: Opo.
4: True.
2: Right? So, yung sinasabi ni Keiko Pangilinan, ang sabi naman ng ni Cayetano, hey, wala kayong quorum.
3: Oo. Balik na naman siya doon. Hindi siya nakamove on
2: eh.
3: Pero
2: wala
3: alam nyo,
2: quorum, eh.
3: Ako, doon ako kay isang favorite.
2: Wala kayong quorum. Sa... Tsaka meron pa kaming question sa Supreme Court eh.
3: Mali kayo lahat. Tigil nyo yan. Pakinggan nyo yung favorite senator ni Marco. Senator Robin, pag malabo ang batas, i-Google nyo para luminaw. Eh, di tapos ang usapan.
2: Okay.
3: Oh. Diba?
2: Ito nga, sige.
3: Sige, tuloy mo, partner.
2: So ngayon mga kapatid, bago natin po tunghayan itong ating panayam, tunghayan lang natin itong sa wikang Pilipino na opinion ng isa pong ginagalang din abogado.
3: Ano sabi?
2: Walang provision sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment court. Hindi pa pwedeng batayan ang debate sa CONCON sapagkat ito'y hindi nakasaad sa konstitusyon as ratified by the people. Sa separate opinion ni Chief Justice Art Panganiban sa 2003 case of Davide versus House of Rep, sinabi ni Panganiban na bagamat nakakatulong ang mga debate parang bahagi ng kasaysayan, hindi ang mga ito ang nagdidikta. Ang saloobin ng mga mamamayan na nagpatibay ng saligang batas ang dapat na mangibabaw. Ang may sabi nito, Romy Makalintal.
3: Good morning, Attorney Romy.
2: Abangan po sa aming pagbabalik, Attorney Domingo Cayosa. True FM. Tiyak. Cheese ring ba yan? Di ka nagsishare?
6: Ang komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much, study hard and get a good education.
9: tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
11: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
12: Be faithful, be victorious.
13: How do we understand what the will of the Lord is?
12: This is the secret. This is God talking to you and to me.
14: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
15: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
16: Be inspired and learn about the Word of God.

0: gumawa ng sariling rules of procedures pagdating sa impeachment. At yan, hindi naman pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So malinaw yun. At kung maalala natin sa nakaraang mga buwan, dumaan naman sa proseso ito, nung mga naunang impeachment rules, ang Senate President ang presiding officer. Pero meron namang kapangyarihan at option ang Senate na baguhin yung rules of procedure. Isa nga ito dun sa mga binago. Binigyan nila ang sarili nila, ang Senado, ng flexibility na kung kinakailangan o nakakabuti, pwede sila mag-elect ng presiding officer, not necessarily the Senate President. At yan naman dumaan sa botohan at nanalo naman. So ngayon, yung ginamit yung rule na yan, na-publish yan, so rules yan, it is with the authority of the Constitution, biglang question yung magkapatid na Cayetano. At, well, of course, that's the job perhaps, ano? Kaya lang, ang hindi maganda, pati yung mga eskwelahan namin, dinawit pa, diba? Parang ginawang argumento na hindi naman dapat. Yung, and then, minimispot pa nila ang Constitution. Wala naman mo talaga sa Constitution yan. So, mabuti na bining forward ni Senator Panilinan. At saka yung sinasabi nila na records of the Constitutional Commission, hindi ho naman yan controlling. Ang controlling, kung ano yung intention ng Constitution, ano yung nandun sa Constitution, at ano ang poder ng Senado. So mabuti naman na nabigyan, natuldukan yan. Kasi ang ating pinag-iingatan ngayon at dapat bantayan, huwag na ho maulit yung mga delaying tactics, yung mga legal technicalities, o kaya yung mga pag-ribol-ribol. Kasi masyadong lang, matagal nang naantala ang impeachment na ito, kinakailangan magkaalaman na ano bang totoo dito at may pananagutan ba, and is it enough to unseat or remove the vice president from office?
1: Opo. So, siguro po, hindi natin kinakailangan papagtanunan to, attorney. Sinasabi po ninyo, no, na dumaan sa proseso, and then, unfortunately, wala sila doon during that time po na ito po ay kanila pong inaprubahan on plenary and the corresponding publication as required, no, by law. So, attorney, kayo lang po, kung mamarapatin po ninyo, kayo ba, ano ang inyong damdamin na kaya naman perhaps no ni Senator Win Cachalian na mag-preside nito, pero bakit pa ipinaubaya kay Chief Escudero? Meron ho bang mga plus minus factor ito sa inyo pong palagay?
0: Makatid na kaya naman ni Senator Win, sa ating nakikita, competent naman siya. Ang importante lang naman sa presiding officer o kahit sinong hukom na alam mo ang ginagawa mo, patas ka, fair ka, at transparent ka, hindi bias. Because at the end of the day, ang magde-decision naman sa mga pinagdedebatehan o contentious issues, hindi naman yung presiding officer. Yung buong Senado naman, it will be put to a vote. So, hindi kinakailangan abogado. Pero merong isang plus factor kasi pag abogado, lalong-lalo na sa kasong ito, napakaraming ebidensya, napakaraming witnesses. At hindi lang ang magkakatunggaling ngayon yung prosecution sa depensa . Even within the impeachment court, may magkakatunggali. So, kinakailangan mabilis yung pagdidesisyon. So, pwede naman pag-aralan yan ng kahit sino. Yung Senator Ventalan, kaya niyang gawin yan. Pero, iba na rin pag abogado, gamay na niya . So, mas mabilis na makapag-rule at yung hindi na siya masyadong pag-iisip pa. Kasi kung veteranong abogado ka, alam mo na ang mga ito . Not to say that mas competent ang isang abogado kaya po si Chief Escudero, kaya sa kay Senator Gatchalian, but because of the training and the experience. Ang negative factor dyan, yung iba siyempre nagdududa, delikado tayo dito kay Chief Escudero kasi kung titingnan ang track record niya, medyo questionable. Yung iba naman, sinasabi nila, perhaps this is the time for him to redeem himself. Yung iba naman, nag-speculate, kaya yan dinagay dyan kasi may hawak sa kanya. Kasi kung hindi siya susunod, baka

0: operate, eh baka makasuan siya ng plunder. Mga ganyan, pure speculation yan na Ted. But for us, sige, isulong na ho natin. Mas importante yung katotohanan eh. Matapos ito, kaysa yung mga speculation ng bawat isa.
1: Speculation. Pero meron pong na-erase si Senator Alan Peter Cayetano na declared no out of order at pina-strike out nga ni Senator Win Cachalian when he was presiding yung sinasabi ng mga amlak-amlak investigation against Senator Escudero kahapon. If you kung inyo po napakinggan yung proceedings, may sinasabi siya na paano ka magpe-preside diyan eh ikaw mismo ay under investigation, parang ganun po ang sinasabi niya, no? Meron na siya, parang binigyan po ng cloud of doubt yung pong presiding officer sa ganun pong pahayag ng isang sitting senator judge, attorney.
0: Well, naiintindihan natin dyan, siguro agenda nga nila, no? Discredit the whole process, or if not, discredit other senators na siguro hindi kapareho ng kapanalig o kaya ng kaisipan. But if we follow that logic, eh di marami din sa kanyang kakampi ang hindi dapat pwes. Kasi nga, mga napangalanan na sila na mga suspect. Diba? But, you know, being a lawyer, the presumption na you're innocent until proven guilty should also prevail. So, yung lahat ng mga ganyan, spekulasyon, maaring totoo, maaring hindi, pero it should not be a reason to delay or derail yung impeachment. Sana yun ang ating bantayan, Ter. Anyway, kung nakikita yan in the course of the trial, meron namang remedyo. Pwede namang masolusyonan yan because the Senate as a body, there would be enough decent people naman siguro dyan na who will take action. So, yung mga personal na puna na ganyan, pwede rin ipukul dun sa ibang senador. Eh. So, that will only sour the relationship, that will only break yung Senate. Dapat mag-focus sila. Sige, kumahan tayo sa proseso. Alamin ang katotohanan dito. Mag-decision tayo.
1: Okay. Attorney, kahapon po din, doon sa kanyang opening statement as presiding officer, may binanggit si Senator Chis, no? Tungkol doon sa threshold. At sa pagkakarinig ko, sinasabi niya that this, ito pong prevailing daw na Bayan versus Zamora jurisprudence, kung saan po ito ho itungkol sa isang tratado na aaprubahan. At dito po, tinlaro na ho ng Supreme Court, dapat ang bilang mo dito, 24 at 16 dito ang dapat na boto to ratify po itong tratado. At kung treaty po yan, much more daw ito sa impeachment, ika niya. At sabi niya, yaan pong batas na iyan, yung jurisprudence na iyan, ang kinakatigan these representations, ika niya, and this impeachment court. Para bagang kahapon ang dating, settled na yung issue ng threshold na 16 ang number po na kailangan to convict the impeached official. Although kahapon din, wala na pong tumayo o nag-question doon. Ano ho ang inyong basa po doon? Una, yun ho bang sinabi niya ay hindi na pwedeng questionin sa proceedings? O pangalawa, tama ho ba yung ganong interpretasyon ngayon considering po na may isang nawawala, meron pong dalawang nakakulong ngayon na senador?
0: Well, una, sa tingin ko, yun ay kanyang personal na opinion. Maaring merong consensus ang mga senador pero it hasn't put to a formal vote. So, hindi ho yun nakataga sa bato. At the end of the day, when in the proper time at merong agreed party at yan ay dadalhin sa Supreme Court, pagdating ho kasi sa interpretation of the Constitution, ang final say ang Supreme Court. So kung ang iyong approach, kagaya niya siguro personally, ay yung restrictive, very conservative, kung ano lang nakasulat sa Constitution, yun. Eh, maaari yun ang iyong susugan. For example, ikaw yung depensa at nawawala yung tatlong o yung pro Duterte, nawawala yung tatlong kasama mo, eh siyempre gusto mo mabilang pa rin sila dun sa 2/3. Pero wala akong sinabi ang Constitution na dapat 16 yan eh. Ang sabi niya ng Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Yung all the members of the Senate, hindi rin sinabing 24 yan. So ngayon, pwede rin yung alternative interpretation pag aabot sa Supreme Court na yung practical, yung logical, na at yung spirit of the Constitution, not the limited and vague wording of the Constitution. Ano ba yung spirit nito? Dahil matataas na official yan, kinakailangan para matanggal sa pwesto, hindi majority vote, hindi simple vote, two-thirds vote. Mm-hmm. So pagdating ho naman dun sa Senado, eh, logical lang naman na kung ang effective judges eh 20 lang o 21 or 15, eh two-thirds vote lang ng mga pwes. Alangan naman boboto yung wala. So, yun yung pwedeng interpretasyon na mangyayari sa Supreme Court. So ngayon, maari din na sinabi niya yan para nang wala munang guno. Para ituloy po na lahat at saka nila pagdidesisyonan pagdating ng araw. Kasi nga, sa ngayon, theoretical pa. Eh. Mahirap pang dalhin sa Supreme Court because it's all theoretical. Malay natin, makumbinsi ang lahat na wala namang palang kaso, edi unanimous acquittal.
1: Opo.
0: Wala tayong pag-uusapang hatian ng boto. Opo. Pwede rin nakumbinsi ang lahat, ang linaw-linaw ng ebidensya. Hindi siya karapat-dapat na vice president, tatanggalin siya, unanimous. Wala din pag-uusapang hatian, di ba? So all of these are theoretical. It's not final.
1: Okay.
0: Even the impeachment court can change its mind, but it should not. It should be set aside in the meantime para mag-focus ho muna dito sa paghahanap ng katotohanan at paghahanap ng accountability kung meron man.
1: Thank you, Attorney. Ha? Opo. Siguro nga tama din kasi kahapon nagre-raise na si Ginoong Alang Cayetano ng threshold issue. Eh, if you watched it, eh, di ho ba? Nako, eh kung pinag-usapan yung bakbaka na naman, yung mga tatlong oras na naman po yun, ano? So, mainam nga din. Go ahead.
0: Hindi lang yun, Ted, no? Mukhang nagbe-bait sila ng mga issues, nagbe-build up sila ng issues na baka pwede na naman itap sa Supreme Court. Eh di maantala na naman ito. So sana, huwag pagbigyan yung mga ganun. Di ba, like for example, malinaw naman sa statutory construction, yung rules of interpreting the Constitution or a law, ang rule dyan is it should be harmonized, interpreted in such a way to make it effective, hindi inutil. So, depende sa circumstances, yun ang important. The spirit of the law should be maintained and to make it effective. Halimbawa, Ted, talagang tutuloy yan lahat ng mga suspect sa fraud control ba yan kasi hindi pa tapos. Eh kung ang natira na senador na nakakulong yung siyam, 15 na lang. Ibig ba sabihin wala nang impeachment court? Hindi ho. Ang sa Constitution, kung 15 na lang natitira, tuloy pa rin ang impeachment, two-thirds of 15. Kasi nga, kung 16 ka pa rin ng 16, edi walang mangyayari sa korte na yan. So, these are all the arguments na that will support the view na it can go the other way. So, sana, isang tabi na muna yan. Mas importante yung matuloy itong impeachment.
1: Oo nga, attorney, no? Well, that's brilliant, no? Kasi nga, yung intent ng konstitusyon ay, in this particular provision po, accountability. Eh, paano nga? Kasi hindi naman nila madetalyo dito na pag may nakulong sa inyo, di ba, lalagay mo? Pag in case, may mga magnanakaw na senador na makulong, may mga senador na mamamatay tao na makulong, wala namang ganun eh, di ba? So, ang intent nga, paano nga naman kung biglang maging, ano na lang sila, 15 o 14, di ba? Ang makira dyan. O, paano nga naman yun kung sakasakali po? O kaya, mawalang galang lang, kung meron pong mangyaring sakuna, hindi ho ba, na mawala itong mga ito? O nga ano? So, paano, how do you interpret that sa usapin na accountability? Ano?
0: Correct. Hindi ho mawawala yung concept ng accountability.
1: Okay.
0: Hindi mawawala yung powers of the Senate, yung mga proseso nito, dahil nakapako sa iisang ideal situation. Yung pagsulat ng batas ng Constitution base sa ideal situation. But the practicality of it, the essence of it, should be, it's a dynamic Constitution. So dapat yan, na-adjust depending sa circumstances.
1: Okay.
0: At ang mas importante ho dito, di ba, yung concept na two-thirds, qualified majority, yun ang importante. Hindi ho yung numero, walang nakasulat na numero sa Constitution. It's the qualified majority na is very clear.
1: Opo. Okay. Attorney, anong take nyo doon sa gusto po ni Ginoong Cayetano na mag-participate dito po sa proceedings sila Ginoong Estrada and si Ginoong Marculeta. Habang sila po ay may, hindi pa ho sila convicted, sila po ay may pending case na plunder, si Ginoong Estrada po ay suspended by the ombudsman. Suspended po siya ng Sandigan Bayan, and then si Ginoong Marculeta po ay undergoing po itong preliminaries po ng kanyang plunder case.
0: At naiintindihan natin yung kanyang kung saan siya nanggagaling kasi kaalyado nila mga ito. So, siyempre gusto nilang nandyan pa rin sila o kaya mabilang pa rin ang kanilang partisipasyon sa botohan ng two-thirds. But unfortunately, he misses the point, Ted. Kasi kahit o sabi natin, pagbigyan yung kanyang pakiusap sa kapwa senador na pwede ba mag-participate mga ito, bigyan ng Zoom o kaya pabutohin o mag-observe sila. Hindi, dapat naintindihan niya bilang abogado. Wala sa poder ng Senado yan. Kasi kahit unanimous dinasang, o nga naman, pagbigyan sila, wala sa poder nila yun eh. He has to understand na yung pagka-preventive detention nung dalawang pinaratangan ng pandarambong galing sa judicial branch of government. Hindi naman pwedeng utusan ng mga senador ang Sandigan Bayan na dahil senador yan, importanteng tao, dahil impeachment judge yan, dapat bigyan nyo ng special treatment. Ang pangunahing trabaho ng anumang hukom, Sandigan Bayan at anumang hukom, no? Patas dapat. Eh sa ordinaryong kriminal nga, pag preventively detained, wala kang cellphone eh. Eh ito, dahil senador eh, makakapag-participate. So mukhang he's barking at the wrong tree at hindi niya na-appreciate yung separation of powers. At mahihirapan naman ang Sandigan Bayan sa aking paningin na babaliwalain yung fundamental rule na equal protection of the law, equal application of the law. Ang hirap baliin po yan na bigyan ng special treatment ang senador dahil senador siya. Maari pa siguro kesa ho hikayatin ang mga senador na gagawa na resolusyon na wala namang saysay, wala namang sa kanilang poder, tulungan na lang nila si Senator Estrada at saka Senator Marculeta na kumbinsihin ang Sandigan Bayan sa pamamagitan ng ebidensya at legal argument na mahina yung ebidensya para kahit non-bailable offense ito kasi plunder, mahina naman ang ebidensya. Kung sakaling makumbinsin nila ang Sandigan Bayan, edi maaring bigyan sila ng pagkakataon makapag-bail. Once they are unbail, they can join the Senate.
1: Okay, yun. So, salamat po na marami. Okay ba tayo, Cha? Okay. So, Attorney Cayosa, sir, salamat po na marami. Kami po ay mas naliwanagan po sa isyong ito. And thank you again for being available po sa mga panahong ito na importante ang gantong kaisipan po at kaalaman para po sa kaliwanagan ng isip ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakatutok nga sa isang importante pong proceedings ngayon sa ilalim po ng ating demokrasya. Mabuhay kayo, Attorney Domingo Cayosa.
0: Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you. Yun! Yan si Attorney.
2: Klaro, malinaw, mabilis na pagpapaliwanag.
3: Mabuhay ka.
2: Oh, yung pala
1: thank
2: yun.
1: You.
2: Oh, hindi pa pala nakataga sa bata yung 16 votes. Tama naman. Mm-hmm. Oh, akala kasi natin kahapon, eh, no? Yun na pala yun, 16 votes pa rin kaila. Hindi pala.
1: Oh, maganda rin ng strategy para pahupain muna yung mga gusto daw po ng kontrobersya.
2: Yeah, gusto na naman magpahaba ng oras. Oh.
1: So, tsaka natin pag-usapan yan. Eh, malay nga ninyo, di ba? Malay po ninyo, eh, kung hindi naman daw magiging matagumpay ang prosekusyon sa pagharap ng mga ebidensyang ito, eh, malay nyo, o hindi na kinakailangan pang paabuti ng Supreme Court yan kung sakasakali. Pero, malay din ninyo, alam nyo, ako, may malay na ako dito, Kasi si Aaron kanina, pagdating dito sa estasyon, tanong sa akin, Anong tingin mo, sir? Anong tingin ko sa amin? May pag-asa ba daw? May pag-asang alin? Magkaroon daw ng major bonus? Tama! tamang oras,
2: 9:39.
1: Bakit? Maya-maya ng kaunti. Atin po sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Salamat na marami. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing nga sa Mangosteen with Zantone na mainap po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. And again, mga kapatid, ha, sa lahat po ng ating mga negosyante ngayon, nakamot ulo na naman po, nagtaas na naman po ang diesel. Aray ko! Sa mahal nga po ng petrolyo, masakit sa ulo, lalo na sa negosyo, panahon na para mag-full electric vehicle sa ating ginagamit sa ating pong hanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, at panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, nako, Nilo de la Cruz. Ito, panghakot mo ng iyong produkto. Definitely, sagot ka, ha, ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. FM. Tanong! Baby girl, nakahawa ka na naman sa baba mo, kinakabahan ako eh.
2: Hindi, kasi klaro na lahat ngayon ang mga question kahapon sa utak ko. Naklaro ni Ma'am Kim, naklaro ni Sir Domingo, ni attorney, mga abogado na kausap natin.
1: Sa utak mo, ha?
2: Oo.
0: Wala.
2: Naklaro na, kahit papano.
1: Sa utak, diba? Sa utak mo, ha?
2: Oo.
1: Asa ba utak mo?
2: Nandito sa cheeks. Nasa cheeks. Kaya tingnan mo, lumalaki siya. Oh, nasa cheeks.
1: Akala ko nasa baba.
2: Hindi, nasa cheeks. Hindi ako humahawak, eh, no?
1: Kasi pag humahawak sa baba, ibig sabihin nag-iisip.
2: Para maiba naman.
1: Hindi, nag-iisip, di ba?
2: Oo, kasi pag dito ako sa ulo humahawak, ang hirap.
1: Hindi, magugulubuhok
2: ko. Kaya dito na lang. Oh, so at least ngayon, nalinawan tayo. Pero kasi, nako, partner, depende yan kung sino abogado kakausapin mo. Diba? Pero ang sabi nga kanina ni Attorney Domingo Cayosa, huwag na daw idama yung mga eskwelahan. Oo, yun ang sabi.
3: Tama na yan.
2: Nada. Proud kaya ang mga taga-Ateneo at UP ngayon? Tanong lang po. Oo. Okay naman sa inyo?
1: Pero sabi nga, alam nyo, minsan kasi, alam mo yun, yung parabagang, sorry po, ah, mawalang galang lang po. Kasi, yung pag, parabagang, kung ikaw ay senador ngayon na nakaupo, tapos eh, Bob, alam niyo yun, kasi eh, parang andating eh, kasi hindi kayo abogado eh. With all due respect, ha, with all due respect, parang, malaki naman yatang insulto yun, di ba? Hindi naman ibig sabihin na abogado lang ang tanging nakakaintindi sa provision ng saligang batas at mga umiiral po ng mga batas. As a matter of fact, ang mga abogado ang kadalasan ng papagulo eh sa interpretasyon ng batas. Eh nagtatalo-talo nga sila sa hukuman, di ba? Iba-iba interpretasyon.
3: Hindi ang po ba? Dami-dami namang abogado.
1: With all due respect, di po ba? Tama din naman na, eh kasi mag-research kayo, tama ho naman yun.
3: Tama
1: pero,
3: naman.
1: Hindi po ba? May mga pagkakataon kasi na itinuturo mismo sa law school na kapag klaro na ang batas, wala nang puwang sa alinmang interpretasyon. Malinaw po yun eh. When the law is clear, there is no more room for any for statutory construction. Linaw-linaw na eh. Hindi ba? Klarong-klaro na. So, may mga abogado na pinagugulo yung simple provision with all due respect. Kaya, kumbaga, ma-intimidate ka eh. Kapag abogado, yung kaharap mo, tapos ganyan na proceedings, baka ka maduwag eh. Baka mabubuli ka eh. Uy, sandali, parang maliit ako. Eh, palagay ko naman, hindi ganun. Lalo pa kung nag-aaral ka din naman, kahit papaano, dahil may mga bagay-bagay na nakasulat na hindi naman po mahirap intindihin.
2: Ay, hindi. May mga staff kayo eh. Mga abogado yun. Makipag-usap kayo sa kanila, magtanong kayo. Hindi po pwedeng ganito, na porke ayaw nyo sa kanya, Ayaw nyo siyang kausap, makinig kayo sa akin. Huwag natin babaguhin kung ano nakasulat sa batas. Diba, doon sa amin sa Ateneo, ganito. Ay, sa UP pala ako. Oo. Mag-aral kayo. Kausapin nyo yung mga abogado nyong staff. Hindi po pwedeng ganito tayo dito.
4: Tumulong na lang kayo.
2: Gusto mo maatasan ng kilay? Pag ganyan, siguro pag nandong ka, matataasan ka ng kilay.
1: Ano, pwede akong humirin sa'yo.
2: Oh, kung sa akin sinabi yon, yung una, Ateneo, galing ng UP lawyer. Kung akong senador doon, sasagot ako eh. Anong gagawin? So, anong gagawin namin?
1: Ako naman?
2: Oh, kung ikaw naman ang ginanon.
1: Nandun ako?
2: Oo.
1: Saan na sabihin
2: ko? Kung ba pinaandaran ka ng eskwelahan?
1: Eh, saan na sabihin ko?
2: Oh, ano sasabihin mo?
1: Ate, 10K.
2: Oo, okay naman.
4: Kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsasang 10,000, binigay ko na sa kanila.
2: Ganun talaga.
5: Thank you, sir. Thank you so much.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
1: Ito, Chacha, oh, sakto sa crib.
6: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
6: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarangsyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
10: Sabay na loves come na, ayan.
9: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
10: Ay, kasal na po pala siya.
9: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
10: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
9: Tutuka ng
11: Match Made with DJ Anna Ramsey.
9: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH.
12: Tuwing Linggo, tayo ng matuto at tuklasin ang mundo.
13: It's important to always check.
12: Voila!
13: Check your facts.
12: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids! Lime.

0: Nine. Ito na nga po ang ating update. Nakausap po natin ito, mga kapatid. June 24, last month po yan, araw ng Miyerkules, mula po sa Siargao, itong ating nakadaupang palad na si Peter Jake Curada. At siya po ay isang loader sa Siargao Airport. Ang kinakasama niya naman po ay isang barbecue vendor. So, 3,000 piso po ang naibigay na biyaya para po dito sa mag-asawang ito, dito po kay Peter J. Curada. Nung makausap po natin siya, ang sabi po niya sa atin ay mamimili po ng mga gamit sa eskwela ng kanyang mga anak at para din daw po sa pangangailangan ng mga bata. At ngayon, kahit medyo natagalan po, no, bago yung patunay kung saan po dinala itong mga bigay na biyaya ng ating Happy Anonymous, eto na, nagparamdam sa atin si Peter J. At ipakikita niya po sa atin ngayon yung kanyang pamilya, maging yung kanya pong trabaho dyan sa Siargao Airport. Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin sa 1PH dyan sa Siargao. At yung barbecue business, yung maliit po na panghanap buhay nitong kanyang misis, maging yung pinamili nila na mga uniforms, mga gamit sa eskwela galing po sa ating Happy Anonymous. At meron din pong video dito ang nanay ni Jake, ha, dahil nabiyayaan din po kahit papano ito ng ating mga Happy Anonymous. Narito, mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update sa ating What's on Your Mind contestant na si Peter J. Curada mula po sa Siargao.
1: Hello po. Ako po si Peter J. Curada. Ito po si Jess, ang kinakasama ko. Ito po si Yamila, si Stephen Jake, tsaka si Jester Jake. Hi po, Sir Ted, DJ Chacha.
2: Ito po yung maliit naming barbecuehan. Ito po yung asawa ko, ito yung mga anak ko. Maliit lang po yung puhunan yan. Gusto po sana yung madagdagan ng kahit makapagbenta ng frozen foods para makadagdag.
0: Pumapasok na sila sa loob ng mall, may hawak na push carts yung mga bata at namimili po ng gamit sa eskwela. Nandun sila sa may notebook section, tumitingin-tingin ang mga kinakailangan ng mga bagets. Ayan, sinama din yung isa pang maliit, yung pong bunso yata nila ito. Ito yung kinder, yung 4 years old. Kasama yung dalawa pang mga anak. Tumitingin ng mga ballpen si nanay. Tumitingin ng uniform, mga kapatid. Sinusukat na po sa mga bata. Ayan. At yung bata excited din sa pagpili ng
3: kanyang
0: pantalon. Oo, ayun, no. At maging pang itaas. Oo.
3: Iba talaga yung bata, no, pag binibilhan mo ng gamit sa school, ano.
0: Excited.
4: Hello po, Sir Ted. Si Chacha. Nakabili na po kami ng mga school supplies, saka uniform, saka konting baong-bao nila. Maraming salamat po.
5: Hello po, ako po si Jay. Ako po si Jester
4: Jay. Salamat po.
5: Thank you
4: po.
3: Thank you din. Alright, tawagan natin itong
5: Hello
3: si...
5: Hello po, ako po si Steven Jay. Hello po, ako rin po si Jester Jay. Maraming salamat po.
3: Alright, sige. Ito na po, mga kapatid. So, ito. Ang usapan namin dito natin ni Peter Jake Curada nung atin siya makapanayam June 24, gamitin niya muna yung 3,000 pambili ng gamit sa school, no? At uniforme. Yun ang humuna. And yung sapatos, ikako, tingnan muna natin yung kanya mga preba.

0: Peter.
1: Okay. Peter, naka-duty ka ba ngayon, Peter? Naka-duty ka?
2: Hindi po, sir. Nakabali na nandito po sa bahay. Kahapon po naka-duty.
1: Oh, sige. Hindi ba kami nakakistorbo sa'yo?
2: Hindi po. Nandito po ako sa labas ng bahay.
1: Anyway, Peter, ganito muna ha. Hindi mo pa nabibilhan ng sapatos yung mga bata?
2: Wala pa po, sir. Kasi yun lang po yung
1: kasya. Hindi kakasya, ano ha? Alright. Okay. Unahin ko lang muna ito. Magkano ang kailangan mong puhunan para doon sa barbecuehan ng misis mo?
2: Yung napuhunan po kasi namin dati, sir, yung pag-umpisa po, bali, ano po, nasa 3K o 4K. Kasi po, yung uling talaga dito, sir, yung medyo masakit eh, dahil isang sako po, 1,000. Nakukuha po namin siya, 950. Pagka tawad, opo.
1: So, anong kailangan mo sa barbecuehan ninyo? Kailangan mo ba ng lutuan? Kailangan mo ba anong kailangan mo?
2: Ano lang sir, may actually ngayon sir mga dalawang araw na po, tatlong araw kami hindi nakapag-barbecue kasi sir nagamit ko yung mga benta, maliliit na benta, nagamit ko sa pang-araw-araw po.
1: Oo. So, kailangan mo ng puhunan para pambili ng mga hotdog, mga iba barbecue ninyo, etc.
2: Opo, sana, sir.
1: Okay, sige. So, ganito ha, Peter. Kamo ang unang puhunan mo, 3,000. Tama?
2: Opo, mga ganun po.
1: Ganito, sige. Opo. Ihiwalay ko na ito. Yung mga anak mo, 3 ito, di ba? O 4 ba? 4?
2: 3 po.
1: Na 3. Itong 3 anak mo, bilhan mo na ng sapatos na bago. Bibigyan ka namin, ito'y separate ha, bigyan namin ikaw ng dagdag na, 3 ito, sige, bigyan namin ikaw ng dagdag na, sagarin mo na ito ha, bigyan namin ikaw ng dagdag na 4,000 piso. Okay? Bilhan mo ng sapatos yung mga bata. At kung may sobra, gamitin mo na para sa kanilang gamit sa eskwelahan. Alright? Okay, 4,000. Okay. Tapos, bibigyan ka namin, eto ha, bibigyan ka namin ng 10,000 na puhunan mo sa iyong barbecue.
2: Opo, sir. Salamat po.
1: Pwede na ba yung 10,000? Baka naman...
2: Okay po yun, sir. Kasi ano naman po, papaikot-ikotin po. Tapos, gusto ko nga po, sir, madagdagan ng kahit ano, yung mga frozen.
1: Oo.
2: Kasi po uso po dito yung mga frozen na mga
1: matusino, longganisa, gano'n.
2: Opo, mga gano'n po.
1: O sige, bigyan ka namin ng 10,000 galing kay Happy Anonymous. Alright. Yung 4,000 galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man, Happy Senior Couple. Tapos ganito, pag nakita namin yung kahihinat na 10,000 mo sa barbecuehan, tingnan natin kung sakasakali, baka naman lumago pa yan, di ba?
2: Opo, sir.
1: Okay. Sige,
2: sikapin po namin na lumago kasi yun po yung pangangailangan talaga araw-araw.
1: Para masama pa rin loob mo.
0: Hindi, nagulat siya. baka nasa trabaho ito si Peter. Sige, Peter, nagulat siya na nabigyan siya ng 10,000 piso. Tama ba yan, Peter?
2: Opo, ma'am. Hindi ko po inaasahan.
0: Yun. Hindi siya makapaniwala kasi nga naman, huling ugnayan natin, June 24 pa, tas nagulat siya, natawagan siyang muli. May pa 10,000 pesos para sa business ng asawa niya.
1: Kahit na mag-true tumbling ka dyan, hindi ka makakapulot ng 14
0: nila. Ay, sinabi mo.
1: Okay, sige. Ganito ha, kasi mag-alas 10 na, marapit na ang perfect morning.
0: Tama.
1: Alright. Okay, Peter ha, klaruhin ko lang ha, 4,000 pang sapatos sa mga bata, 10,000 pang puhunan mo, tignan natin kung saan ka aabot sa 10,000, okay?
2: Opo, thank you po, sir.
1: Sige. So, salamat din kay Mrs. mo, ha? Mukhang ang sipag niya.
2: Opo, sir, kasi ano si sir, yung tulong nga po kasi, maliit lang naman po kasi yung sweldo dito kahit may trabaho. Tulong po talaga yung barbecue na kahit pang-araw-araw, pang bigas-bigas po, makalibre.
1: Tsaka pag may natitira, pang-ulam din ninyo. Diba? Okay
2: opo, pang-ulam po. Yes. Nakalibre po ulam.
1: O sige, so 10,000 pa una lang ito ha. Pag ito nakapakita mo sa amin na medyo basta babalikan ka namin ha. Kung sakasakali, okay?
2: Opo, sir.
1: Sige.
2: Thank you very much po, sir.
1: Amen. Salamat nasa Panginoon ang lahat ng papuri. All right, Peter?
2: Amen. Thank you.
1: Thank you. Sige. So it's 14,000. Happy Daddy 1,000. Happy K 1,000. Happy Man 1,000. Si Happy Senior Couple.

0: Apple 1000 and 10,000 isang bagsak galing kay Happy Anonymous.
1: Maraming salamat! Yan, 14,000 pesos agad, mga kapatid.
0: Unang 3,000, so 17 na yan.
1: Yes, right. Thank you so much po sa mga Happy Anonymous natin na walang sawang nagbibigay ng tulong, pero kami po magpapaalam na dahil mag-aalas 10 na po
0: it's
1: ng umaga.
0: Morning time.
1: Susunod na nga po si Ma'am Cheryl Cossi. Maraming salamat, mga kapatid. Bukas 6 to 10 in the morning pa rin po tayo.
0: 11 a.m. ang Sana Lord.
1: At sunod-sunod na po yan, hanggang sa programa po ni Nanay Christy Fermin, si Idol Raffy Tulfo, hanggang sa gabi po, mga kapatid. Sa gabi na rin nyo po mapapakinggan ha, si Kuya Popoy at si DJ Macky Rena, followed by Tony Tony and Labuching. So lahat po ng mga programa natin dito sa True FM, pakinggan nyo po, mga kapatid, walang maglilipat. Kami magbabalik bukas araw na ng Miyerkules.
0: At abangan din po ninyo ang ating po namang...

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: 大。
1: Light and easy on B 107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nacional, ¿no? So, ich habe da, no era, va, July, August, September, October, November, December, January, next year, February, so, by next year, va? So, con 2027, ito 1 year nga imo, libot-libot, paglibot itbukos na Pilipinas, if you are running for senator, or vice president, or president, no? It inulilimutong gusto ng Pilipinas kay senador ka, vice presidente ka, ng presidente. So kung maglibot itong, alam mo, kita nag-uuna-una, no? Di na, kita nag-uuna-una, hulatan ko na ito nangyari nga impeachment trial. Pero what I mean, itong bulan ba, itong oras ng panahon, na instead ng trabaho, bubuligan kita ng mga tao, hindi lugod na tutuhay kayo nang iinaraway. Na iba ng oras ng panahon, ini na nga in impeachment trial. Kung doon, hindi kita itong puyo sumari nga, di itong puyo, hindi kita trabaho, itong liwat nila, itong senador, di ba? So, magpapakita yung nilinhi, tinuod ko nga pagpagawas itong mga ebidensya, ngan sa rin pa kaino hulus nga baga pagkita, pagtapon, ngan pagpanginano kung haing ka kung hindi di magapil ngayon mga baga reaksyon no, makakasaring ka nga amugod man itong pwede o amugod man itong diri pwede so ako, gugulat na ako. Diyan pala na pag-abri, makikita natin yan. Presentation po man na ini yan, no? Itong mga ebidensya, especially ng video, no? Ikita ko, ikita mismo. Ikaw nga namumati ko yan, ikaw nga nagkikita mo, kamaro ka nga, mula talaga, di ba? Itong sitwasyon ng pagkena. Inilain, baka kaya, magiging mali lang puso ba yun? Ma-impeach ba talaga? Di ba? Kamu nga, bahala. Na nakikita mga namamati, nanginginano, hindi na nga impeachment trial as Senado. So, magahin, observation nito ni iba, ano ginagawa ko nun ni Gatsalian? Sa petition na, siyempre, ito na Senado, hindi naman ito nakamot ko mo in House prosecution, di ba? I senador ang era mo gabi o pa insang tabihan o na di ba? I Jesus Cristo so yan ahi itong house prosecution panel no? Kung makikita natin pagkaya ng mga panahon actually itong linihitong defense panel ang karikloting ng mga abogado. Pero yun, napresenta rin dito ang defense panel sa imparatong magkarik yung mga batano ng abogado. Labot laki rin ko, hindi rin magpakita hi Tony Siegfried Horton ang mga batikan doon dito. And hi Greg Narvasa. Attorney Narvasa. The second, mga magkarating mga abogado. O na, nag-representar ka ko ang pag-abri the defense panel ang attorney Sheila Season. Makarating doon ang mga abogado. Baka itong batikan niya ito nini. So, damo ini nga inin council na ginkuha ito ang vice-presidente. Nakadahi attorney Carlo Narvasa, di hapon. Di ba? Yan, attorney Gular. Yun. Madama nga mga abogado. Bakil, attorney Bakil. I-attorney Batong Bakal. I-attorney Kesa. Attorney Gorsa. The Seven. No? I-Maria Corzon. Attorney Maria Corzon. Mga magkarating ng mga abogado, attorney Bakel,

Η Ατόρνη Σοπαίνη. Η Ατόρνη Ατόρνη Ραντούκ. Ατόρνη Φλόρες. Ατόρνη Φερνάντης. Ατόρνη Πόα. Σποξμάν. Ατόρνη Ατόρνη Μασαία. Με καλά μου καρό. Να μου αμβουγάλω. Η Ατόρνη Μπουδότα. And some other council. So kung mga pangkada ng council, yung mga karikulotin, yung mga kumatanunan, yung mga abogado, aside dito in defense, no? So, makikita natin yung linhi, mayroon nira in mga ginpapakita, mayroon nira mga depensa, na pwede ini diri, kaya nga bahay, hindi na council, hindi rin pwede ma-impeach in dali nabi. So, hindi na mga kasangkayan niya at magpag-inulat ang mataksiyan ni Papa. I-presentar pala liwat ini. Kanyari ng mga tao, ng mga council na natin ito. And in-anong na itong sitwasyon ng pag-ina, second day itong impeachment trial. So, ano pala kinakandaw? Tuloy pa, but may hatay ni kay nadapay niya abutan pa ini nga na itong State of the Nation Address. No? Isipasahin na anay itong impeachment trial hearing. No? Tapos, kamay tumag State of the Nation Address si Presidente, mabalik itong impeachment trial sa Senado. Okay, so, ninihintsuna. Unahan ko na letsuna. Eh, aram naman ka muna ako na pag-uulat State of the Nation Address. I think, this month, no? Warek maklaro ko dito ang pandlaw, hindi na nga in July, no? Ay, mostly, hindi nga nito 26-27 ito ni State of the Nation Address. Anyway, sige. Siya man. Harat-halatong talaga ito. Hindi na lang kita pag-observar liwan, no? As per our observation, di man kita pwede mag-kontra sa Muson, kita na lang maaram ini. Pulatong talaga by 2028 siguro. Makikita na nato na inihara. Di ba? And may mabaro na kita kung inutangin nato siguro din eh. Kung magpipili man, tangin na noon, anong mga klase mga leader itangin nato di butang. No? So, rest assured na siguro itong State of the Nation address itong presidente, makakasalang kita kung maghan o na may kinahanglanong paupayon, yan na makikita natin kung ano pa mas marupay niya ang buhaton, ika na dulo ka ka tuwing nga nabibilin. 26, 27, 28. 2 years, no? 2 years pa. Ay, 26 mo nga, 27, 28. No. 1 year, I'm sorry. 1 year and a half na lang. Manggawas na era. Ang reaction nga ng mga nag-agay na mga bulan, reaction ni First Lady Lisa, na ginugulaan na daw era. Ayaw wala anay. Tapos sa kadalay ninyo. So, ang inilinhi yan na, mga kasangkayan, no? Na inin pagpresenta, no? Mamit doon ka oras na pagginawyaw, na pagpresenta, kukulaan nun. Ini yan na, na pagpresenta rin mga video na pwede malangayan and importante man na o mangyayin in 2 minutes and 30 seconds, no? Na pagpresentahan na era video. Siyempre itong iba. Tama ba ini o may anahin ini? Kasi itong iba kasi, no? May ada na tinatawag na AI, di ba? Maroon naman kami niya ng mga AI. Damo na magkaritini. Isang diri pareho itong tao, itong boses na kukuha. Ano ba yan? Kasi nawang nakukuha na itong AI. Sabi itong boses, di ba? Anyway, sige. Observasyon natin na kanan. Sabutan natin ini. Pababaroan natin ini. Until such time na pagpakita na itong ebidensya. No? Kailangan kita pag-una-una.
yan ang panahon kay Sam Patton, may danan at trial ng ganyan niya bubukat sa Senado. Pagpakita ito mga magbugat ng mga ebidensya. Mahirap pa si ito ng force na hersi. No? Kinanggagod talaga yung magbugat ng mga ebidensya. Yun talaga ang kailangan. Yan ang mga panahon. Sige. Maraming nabahin yun ato yung mga raon. Hindi kita yun yung pagtaga pagka-dakup. Parang yung dakup naman niya na senador. Eh, di rin dakpon na sinundungan ng senado, damo pa yung mga ibubuyag yan din yung papakita. No? Imbuta nga ni Habali ka senado, si senador Dante Marcolida, usahin po niya ito natural. Magpapagawasan niya. Ining panuyo lahat ng pagtaga palad control, ay sorry, plan control. No? So, ninhi, marasangka, nidagup na ini, si Senador Marcolita, nga ni Antoine Congressman, defensor, nandoha pang mga involved in pagtaga. Kaso pa si Nera, plunder nila mga kaso. Naging file, hindi nga ito mga magbaralaod. Maraming nung gina nga mga tasuhan nila, kamunan nila mga ginggamit nga kwarta, nilahan eleksyon. No? Bawal man nila ini magamit yung mga pundo, ikang hin, orinay mo sumatid ka matuuran. Ay, kung baga itong ibang mga kandidato, mas magkikitaon nga rin mo, di ba? Mayroon may pangalim ng sosong rin yung nanggagamit ito nera mga pagkakandidato nera ginagamit. No? So, di mo naman lang hindi pagsaring pa mga ito panggagasin pa mali. O rin nalang kita ito, may hanap ito ng daw matuit maaram. Ito na eleksyon din ng Pilipinas. Di man ito mo ba maiwasan? Talagang ganun. Secreto lang. Pa, ito nga, din hingani. Yung isang din natin ang observakan na date, sama, upon man itong eleksyon nga pinalitay. Eh, lang ang sumati, di ba? Okay. So, ganun talaga. Ko, tika ang han, si Baroko rin nga paglutos, waray pangudak ka maka siya rin pa obserbahin eleksyon na waray kamamalit. No? Ay, ganyan yung sumalit, diba? Kinahanglan magulit ko yung ebidensya na hindi na malit, hindi yung hintalan, and pinalitay, diba? Pero so, importante nga ito nga mabaro na kita. Mailukar na kita yung sumbra unta na pag pili, no? Yung tama ng mga leader. Itong insupid, no? Para makuha ito mga butante, mga edukado. Pero pag-aabot sa panahon, pag-ahan na itong eruption, nakawara man ito ngayon mga mga edukado. May mga engineer, may mga architect, contractor, doctor, kung ano pa mga edukado ng mga tao. Pero pag-aabot sa panahon, nakakasagot na lang ito, ang nakira ko, ang suwari mo, ang official. Oo, ang tagaan, pero wala na. Hindi sumat ang tinood. Kini man ito. Ay, lagang sumat, diba? Talaga tabo nila BNG Subdivision. Itong BNG Subdivision Takloban, ilan na. Ngayon mga nangukoy nila, puros talaga mga professional, kalaman nila, mga edukado. Pero kita ada ang eleksyon. Kung hindi nagdamo nila ng abutos. May kumana isang kay nila, professional, ha? Pero pamilya. O rin ang hirap kumarawat ang eleksyon, which is true. Ay, ato na nila, kung sumati, di ba? Nag-investigar ako. Tinuog din man, wala hirap karawat. Pero yung listahan,
Makan tu ni alam mana. Bagian ni aku kan sa. Chef, mom, boss. Asyik merawat. Wah, ini kan aku merawat. Dan aming kabulig. Amo ang nangarot. Amo ang tinatagan ang inong mga politiko nga namamalik. Anong kabulig ang tinatagan? Ikaw ang luwag kami karawat. Pero ang naran dito ni ginatag ang kabulig. Ang iya amo. Pero ang naran dito, ma'am, adin na ang imo. Sir, adin imo. Ang kumarawat ang kabulig. Tinood, wari kumarawat. Kira sir niya, kira ma'am. Anong karawat ang iya kabulig? Dan eleksyon. Ngandi rin man inahatag ang kuwarta. Di ba? Dito ang presinto. Dito ang presinto. Dito inahatag ito. Dito inahatag ang balay. Pagay paghatag ang balay, di rin man nirasar ngan mam nagawas, di man napakita. Ang nakarawat ang tinatagan ang kabulig. Ah, di ba? Oh. Pero, era binuto simple. Tiyagan. Diri ko na kami tilutos, hindi rin ko na kumatag. Ay, nako ang buhay talaga ako sa Pilipinas. So, din hinatan niya na makikita niya, no? Going back in yung impeachment trial na Senado. So, 21 ng mga senador amod na representar ko ng mga judges, no? In yung impeachment trial. So, at ang prosecution, alilo ta inin sinala kongreso no? Na representar kita unta kay mukhang halata eh itong reaksyon itong tao yan ang nagkikita dahil na sir alin alin di reaksyon ng sikos ano yan maram na kami pero ito na pagayin di rin man maluwang di rin man ito maging lutong Macau amutan ng kaluto, di ba? Bakmaarap mo lang, di ba? Mga reaksyon ng iba. No? Magpapakita lang na tanan halata ang duro na mali-mali ta lang. Anyway, yun lang mga reaksyon ano nga ako na kakarawat na halata ang duro itali ang kongreso na mali-mali ta lang. So, maamot ito panahon. Ayun lang kita pag in sharing po pag una-una no? Na masasugad din may mga kanya-kanya decision especially itong alihal yung side no? Yung pre-prosecution yan may aliwatan din side itong defense panel hiray niya na itong makikita natin kung hindi niya itong mga nagsumat itong tama and nagsusumat itong kumaturang po talaga no? Pagtapulit mga tao nga warihin ni sabi pa maromagic ipakita itinuon isumat itong nga tanan nga magmugat niya mga ebidensya okay so bueno bilis talaga ng oras ay lang nga nagulitan po na yan po managihin na rin mga rola pinahin niya na makakasang kayaan itong ginbubukat yan na impeachment trial. So, halahaba pa yung mga panahon. No? Again, in 7 months, bangin makikita na nato ni. Yan na pala itong second day, talata na yung duro, di ba? Yung pinakita lang ni kung amo man itong video, yun yan ang video. Ito man, actually nag-start yun yung last news. Kanina nag-start ang trial and impeachment alas dos usually alas dos ang pipitan na sinabi so kung alas dos magkulot na doon eh ang in impeachment trial mismo so kayo mo tanan mga kasiyang trial salamat gyapon ako niyo pero itong tutukin eh isang ko na hindi ako dili ha kakaharagayuan harayot pinamumutan nanginginano gihapon ako no? Itong sitwasyon ng pagkana sana makita na nato ni Lindy na itong emo reaction na itong panuyo ito ni ba nga
tinagan man magastos in sumbra ito sa lapi itong gobyerno. Sumbra na kung mga kitao naton. You can just imagine, diba? Itong utang yun na itong Pilipinas, sa rin ko pa man, o rin na din mga kabayad ng presidente. That is 18.55 trillion ito utang ng Pilipinas. O Diyos po santo. Ano po ba yung mga kabayad ng presidente? Ano ba yung presidente at maling ko yung mabayad at utang? Salamat na laki na mabayad at kundi rin. Yung mga gagawa. Ulat na lagi sa hiningawit mga utang ng presidente ko rin naman. Sana may damdamang gawa panginano nga. Hindi naman la. Puros na na pag pinangutang. Bayaran ka naman ito utang. Para at ibang nasun, maaday ito niya na pagtapin nga. Pwede pa magbayad ng Pilipinas. Hindi rin sumala pag pinangutang. Ibang mga nasod. Ito lang ang mga nasod yun na itong diri na gunatapon kung pautang yung Pilipinas. Sanglit, reaksyon nito ng iba, President, nagbibot-libot nala yung ibang mga nasod pag-angyo o buligan. No? So, din na yan ang pagkanto ang Canada ng Presidente. Pero makarahod, pagkanto ang Presidente ng Canada. Gibralihan na. Sa mga araw dito, makandukaran ibang mga nasa, tapos pagraralihan ka ng mga Pilipino. Meaning to say, nandiri na kung talaga yung mga Pilipino, ito ang administrasyon, bisang kunaan, isa na ibang mga nasa. Diba? Mga araw dito, makandukaran, siguran pong kanto Canada, tapuog ko yung mga nagrarali. Mga araw dito, ay reaksyon ng mga tao dito sa Canada, na ibalik ang mga inutang ano una pa nga ng administrasyon ting paniyamay, no? Mga hidden wealth ibalik. Tapos ito yan ano pang pag flood control ang manipit niyo yung sarapi kung hinumot mga mastermind kung ano yung baton, di ba? So ano ang reaction ng mga tao pag gano'n? Sayang ba? Ikaw na yung gobyerno salapi yung mga Pilipino buhis yung mga Pilipino diri unting to kung ay nangain. Diba? Ikaw mo nagbabayad ka itong buhis. Haros ginugulan ka, makabayad ka na itong buhis. Katapos, hingangantun itong mga opisyal na gobyerno, kakawaton, kukurapla. Diba? Ano yung reaksyon ng mga tao yan? Hindi rin nalilipay. Okay lang. Kung ikwante yung gobyerno, ibulsa ni mo, igastos pagpakaupahit yung lugar. Pagpakaupahit yung inyo mga distrito. Pero kung pagpakaupahit yung balay, pagpakaupahit yung bulsa, pagpakaupahit yung pamilya, pagpakaupahit yung balay, na inyo pa lugar yung hindi rin maupahit. Masalapin yung gobyerno at inyong ginagamit. Pare malilipay at tinuod na. Kita mo? Ino ba yung warayan ang warayan congressman nga pordoy. Maraot yung balay, pare sa rakyan. Isin yung gagamit kasi congressman, bobo ka na, tanga ka pa. Eh kasi congressman nga, masupal pala yun. Di ba? So, sayang. Sa lapit gobyerno, sayang yung taxes, sayang yung buwis nga itong ibabayad kung diri kita manginano. Di ba? I'm with a Christian permitted to be at this is where your taxes go. Amo kami maton hiton BIR. Bigay ikaw regalo. Sorry, ngayon din kita sinihinig BIR. Nasingit ko. This is where your taxes go. Amo ini iton inangaduan it iyo mga buhis na itang bulsa. Well enough, sabang talaan na yan. Ayun talaan mga kasanggayan at mga suging ating pamati. Sorry na lang muna sa lahat ng mga kabukuan. Well, Lini, nalilipay ako nga kita na tanaan nagkakabaya din oras ng panahon. No? Pag kita, panmati, kinaya na ng impeachment trial para kita mambaro, makuntinto, kumakuntinto, diri makuntinto, kundiri makuntinto, both sides, no? Nga uwarahin ni Linhi kung hino'y dadapigan, kung hino'y
tama ang itong diri, di ba? Itatong din ni takusong tanay itong trial. Hindi kita paghusga pagabuti 2020. No? Yan ang panahon tagita itong trabaho itong atong mga senador. No? Trabaho kongreso, trabaho pa senado. Kaya nung hayo matalang mga kasangkaya dahil gusto mo sa natin workaholic gobano, pinagikan gobano, Carlos Jericho ikot kutidya. And siyempre ang aking hapon natin chief executive officer, at the same time, iyang hapon itong presidente, itong magkinandain nga FM station din sa Tacloban, pinagod ni Sir Bob Villanosa. Ay mga pwede lang ang kulot na yan hapon, kaya Madam Gritsin. Oh, magaling din ito si Ma'am Gritsin, ano? Kaya rin po man, magaluatin mo ang kaholik, matrabahoon. Pero may hiya baga, damo itong mga ginasikaso. Thank you so much. Ang gagaling talaga ng mga Pinoy. thank you so much again, Lord, dito mga provincial officer natin, natin provincial administrator, yung treasurer department, budget, accounting, general services, and siyempre natin mga board member, vice governor, and natin provincial tourism advisor, pinagay ka Madam Francis and Petilia. Ayaw mo talang, makasang kaya mo, open group, narangya po na ni yung miyembro ang asap, anak sa kumbri, na yung aliha kaliman, sa ilo ka o Epidrosa, mga pinagkulop, salamat na niyo kumati, yan, kumusta ka mo. Bye!

0: Daycare time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

get up. It's Retro City.

0: WBBM.
1: Good morning, mga kapatid. Ngayon po'y araw na ng Miyerkules. Kayo ho ba'y nakaramdam din ng takot kagabi sa napakatindi na thunderstorm in Quezon City, as in alas 8 pasado po ng gabi. Sobrang tagal, sobrang lakas at nakakasindak ang tunog ng kidlat at gulog, baby girl.
2: Nako, kung yan ang takot na naramdaman ng mga taga Quezon City, doon naman sa may parte po ng Bulacan ang gumising sa amin bandang alas 2 ng madaling araw. Yun pong napakalakas ng ulan, nakakatakot din. Natumagal ha, parang more than an hour din yung ulan. Sabi ko nga, ano ba ito? Hindi na ba ito titigil?
1: Kaya nga po, kagabi may mga reports sa po na naman na may mga binahang lugar sa Quezon City.
2: Tama.
1: At meron din po mga lugar, mga kapatid, na talaga ho namang naperwisyo kasi nawalan po ng kuryente sa tindirin po ng mga kidlat at mga kulog. Sa gitna po ng mga balitang iyan, kami po'y maghahatid sa inyo hindi ng kidlat at kulog. Kung hindi po mga tampok na balita, importante po ito. Nasa linya ngayon si Gail. Mahirapan pa tayo dito, no? Sino ito? Si Gail Saligo ng Pag-asa, para po dito sa kanilang sinasabi ng mga warning. Nakakatakot po ito, itong binabanggit nila ng mga impact na mangyayari daw ho sa Metro Manila bukas at sa araw ng Friday dahil po dito kay Bagyong Inday. Good morning sa iyo, Gail.
3: Magandang araw po sa ating lahat. Good morning po, sir.
1: Okay. Sige, pwede ba muna nating malaman kung nasan na ngayon si Inday and also kung ano ang binabanggit ninyo mga impact na ito?
3: Okay po. So si Inday po ay pumasok na po siya ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw po, 3 a.m. And projected naman po siya na hindi mag-landfall sa anumang landmass po ng Pilipinas. Pero kasalukuyan po meron na po tayong mga nakataas na wind signal warning dyan sa may Batanes, sa Cagayan, pati na po yung Babuyan Island. And sa northern and central portions po of Isabela as well as some portions po ng Apayao and Kalinga. And ito pong binabanggit po nating impacts, no, sa ngayong Thursday and Friday is associated naman po siya sa pag-uulan na dala po ni Habagat. So ito pong si Inday, ihahatakin niya po itong si Habagat. So tinatawag po natin siyang enhanced Habagat. Ito po yung magiging dahilan ng pag-uulan po na in-expect po natin ngayong Thursday and Friday po.
1: Okay, pag-uulan na inaasahan bukas at Friday, sa aling mga parte ito ng Luzon o maging sa Kabisayaan o Mindanao, kung meron man?
3: Okay po. Balik po, ayon po sa ating weather advisory or yun po yung product ni Pag-asa na nagbibigay ng 24-hour rainfall forecast po, no? So, by tomorrow po, over Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Negros, Occidental, makakaranas na po ng 50 to 100 millimeters of rain. And by Friday naman po, dito na po yung nakataas na po yung for Metro Manila, yung same amount po, 50 to 100 millimeters of rain. So ano ba yung ina-expect nating potential impact associated dito sa rainfall amounts na to? So possible na po yung localized flooding, especially po dun sa mga low-lying areas and malalapit po sa rivers and creeks po. And yung mga lugar na susceptible po talaga sa, or yung tinatawag po nating flood-prone areas.
1: Ang inaasahan ba dito, tuloy-tuloy na mga pag-uulan ito, ano ba ang nakikita ninyo sa inyong mga gamit niya sa Pag-asa na volume of rain?
3: Okay po. Bali po, by Thursday po, ma-experience na po natin yung panakanakang pag-uulan. But yung pinaka-peak po talaga, yung as in tuloy-tuloy po na pag-uulan, ma-experience na po natin siya by Friday po.
1: Okay, by Friday, sa aling mga parte ito, meron ba kayong mga specific areas na maaari nating matukoy lamang para makapaghanda magmula diyan sa northern, central at southern Luzon, of course including Metro Manila?
3: Okay po. Mostly po yung mga western, yung western part po ng Pilipinas, including na po si Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, and ganun din po no sa Batanes, may na-expect din po tayong pag-uulan, as well as sa Occidental Mindoro and Antique po.
1: Okay, binabanggit po ninyo, itong si Inday ay magpapalakas sa habagat, no? Bagamat inaasahan din natin na hindi kayo magtataas ng anumang typhoon signal o storm signal dito sa mga binabanggit mong lugar, kasi nga hindi naman tayo direktamenteng

0: forecast na up to 3 days. While yung mga color-coded naman po, yung yellow, mm-hmm. orange, red, has a rainfall warning, mm-hmm. ayun naman po yung more on sa nowcasting po, or yung nagdilid na po ng immediate action.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po ay binapalabas po ng 3-hourly once mm-hmm. na mainisip po tayo na first issuance within the area po.
1: Okay. So, ito ngayong si Inday, ano ang track nito? Pumasok sa park? Ano ang kanyang speed? Ano ang maximum winds nito at yung center nito? At kailan ang exit niya?
0: Okay po. So ito pong si Inday, patuloy po itong kumikilos ng sa direction na west north west na direction po, and yun nga po, hindi po natin siya aasahan na mag-landfall po sa any part of the country. Sa kasalukuyan po, nasa super typhoon category po siya. Yung maximum sustained winds po niya ay umaabot ng 185 kilometers sa malapit sa sentro, and pagbugso naman po ng hangin na umaabot ng 230 kilometers per hour. So again, nasa super typhoon category po ito. So based naman po sa forecast track natin, by tomorrow, lumalapit po siya as it moves west-northwestward, and possible din po na mag-degrade yung kanyang intensity into typhoon, pero syempre malakas pa rin po yung typhoon intensity na yon by Friday, and mag-exit na po siya ng Philippine Area of Responsibility by possibly po by Saturday or Sunday po.
1: Okay, sige. So again, kailan ang expected na paglabas nito sa PAR?
0: Apo.
1: Oo, kailan? Okay. Saturday?
0: Maari po Saturday ng mga bandang hapon po.
1: Alright, sige. So again, hindi ito tatama sa kalupaan, hindi tayo directamenteng mahahagip nito. Kahit na yung peripheral nitong mata ng bagyo, hindi naman tatama maging dyan sa Batanes area, hindi ba?
0: Bale po, hindi naman po, pero may nakataas po tayong wind signal sa northern portions of, sa northern Luzon po, kabilang na po si Batanes.
1: Oo, so mahahagip siya noong kanyang hangin, pero hindi direktamente nga, no? Natatama itong itong bagyo.
2: Natatama.
1: May tanong lang po si Chacha.
2: Yes, oo. Gail, oo. Gail, si Ate yes, Chacha po. Ito. Gail, question lang. Kagabi kasi doon sa 11 PM bulletin na inilabas ng PAGASA, meron nang binigay na mga areas na merong tropical cyclone warning signal number 1. Pwede ba nating banggitin kung hanggang ngayon ba ito bang mga lugar na nabanggit kagabi? Signal number 1 pa rin ba sila ngayon, at may possibility ba na itataas ito?
0: Okay po. So, I think nagdagdag lamang, same pa rin po na signal number 1 pa rin po, nagdagdag lang po ng ilang areas na malapit mm-hmm. din po dun
2: sa Cagayan.
0: Sa previous na binigyan na po ng signal warning. And sa kasalukuyan naman po, wala naman po tayong ina-expect na magtataas pa ng signal number since yung na-expect naman po natin, hindi po talaga siya lalapit. More on sa yung hazard po talaga na ma-experience, or yung kailangan po natin paghandaan ay yung pag-uulan na dulot po ni enhanced sa bagat po.
2: Okay. Maraming salamat, Gail Saligo, mula nga po dyan sa PAGASA, ang ating pong isa sa mga weather specialists. Pero kagabi, partner, doon sa inilabas.
1: Thank you, Gail. Salamat.
2: Maraming salamat, Gail.
1: Thank you
2: so much. Kagabi,
1: salamat.
2: Partner, no, banggitin lang natin. Doon sa ibinigay na weather bulletin ng PAGASA, binabanggit nila na ngayon nga po may mga signal na number 1, but there's a possibility daw na pwedeng itaas yung wind signal. Depende nga daw po sa magiging galaw nitong si bagyo Inday.
1: So dito po ang pinaka-importanteng informasyon, yung pong kanilang warning para po sa rains ng mga pag-uulan hatid nitong habagat, kasi nga po habagat season ngayon. So ang binabanggit po niya yung actual real-time na babala po ng PAGASA, yung color-coded na rainfall warning, yung yellow, orange,

0: at saka yung red, yan pong ating abangan. Pero ngayon pa lang po, meron na pong inilabas ang Pag-asa para nga po sa binabanggit niya ng mga impact-based advisories. Yan po ay mangyayari daw tomorrow, Thursday and Friday. And we sincerely hope and pray na hindi po ito mangyari na sinasabi pong malalakas na mga pag-uulan, particular po sa kanlurang bahagi po, western portion ng ating pong kapuluan. Sa gitna po ng napakaraming kung ano-ano mga bali-balita ngayon, praise God, tayo po ay mga buhay pa.
1: Amen!
0: Tayo po ay may mga trabaho pa.
1: Amen!
0: Sa mga may trabaho po, trabahuin po natin ng maayos ito. Dahil nga po sa ngayon, ramdam na po natin mga kapatid, ha? Marami na po mga kumpanya na nahihirapan, marami na po mga kumpanya na walang expansion, marami na po mga kapatid, ang katotohanan, sa ating pong ekonomiya, hindi po tayo ganoon po kaprogresibo. Let's face it. Yung pong binabanggit na mga pagtataas po ng ating pong klasifikasyon sa middle income, etc., etc., sila ho nagsasabi ho mismo, opo, na hindi po yan finish line, hindi pa ho yan talaga lubos na nararamdaman nga. Kasi po, sa dami ho ng problema ang kinakaharap ng bayan, lalo na ang nangyayari ngayong political instability. Dahil itong impeachment na ito ang kakain po sa napakalaking oras ng ating pong gobyerno, particular po itong Senado at ang mga involved dito po sa trial na ito, at ang taong bayan po ay nagmamasid, at ang iba nga po kahapon pa lang ay naumay na.
1: Sa isang dokumento nga, inabot ay isang oras. Yung flash drive, parang inabot din ng one hour.
0: So, pwede bang mamaya po ipaliwanag lang natin ito ng masinsin po para ho natin maintindihan, ha, kung paano po natin ito tatangkilikin. Pero meantime po, tayo pong magkaisa sa ating pong panalangin today. Una po sa lahat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat po sa biyaya ng pahiram na buhay. Lord, meron pong bagyo ngayon sa aming pong area of responsibility. Lord, iligtas niyo po kami dito. Pagpalaing po ninyo ang lahat ng mga ngayon pa lang po'y naghahanda na para po sa pagtulong sa kung sakasakali po ay merong mahahagip ng sakunang ito. Pagpalaing po ninyo ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan, ang aming mga pinuno at lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga uring manggagawa na ang focus po lamang ay magtrabaho para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Alagaan po ninyo ang mga nakatatanda, ang mga may sakit na hanggang ngayon po hindi pa rin malaman kung paano magpapagamot. Lord, gabayan niyo po ang aming inang bayan. Kaya na pong bahala sa aming mga leader. Thy will be done. And Lord, muli po kami pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ng mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Hallelujah. Praise God. Bueno, mga kapatid, 6:22 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zanto na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap! Ay, nako, baby girl! Muli ay ito hong mga nangyari kagabi na mga flash floods sa Metro Manila ay palatandaan na same-same pa din.
1: Same-same pa din po nga, asahan nating problema. Ngayon nga po natag-ulan na, pero para sa ating mga kapatid, e baka nakakalimutan ninyo rin yung water level sa Angat Dam. Patuloy po ang pagbabaha at sinasabi nga na kahit malakas po yung pag-ulan na mararanasan natin sa mga susunod na araw, hindi pa rin daw po sasapat yan para maalis sa critical level itong water po dyan sa Angat Dam. Yan po ang nagsusupply, 90% po ng tubig galing sa Metro Manila and some other areas galing po dyan. So isa po yan sa haharapin din nating problema bukod po dito sa pagbabaha. At bukod din dito sa sakit ng ulo din ng mga kababayan natin na kahapon patuloy na binabantayan, malamang hindi lang kami dito po sa stasyon ang nanonood dyan nga po sa naganap na day 2 ng ating impeachment trial. So partner, kung sinasabi nila na 92 days, hindi na Pasko ngayon ang binibilang. 90 days to go na lang daw sa pagtatapos ng impeachment trial. Pero ang binabanggit po ng mga taga-Senado, hindi pa naman daw yan sigurado. It will depend dun sa mga mangyayari na hearing. Pwedeng mas maiksi, pwedeng mas humaba pa.

0: Pero sa nakita natin kahapon, anong sa pantaha mo? Mas hahaba ba yan o iikse sa 92 days?
1: Later po in the show, ano, kasi po kami maghahatid po ng mga balita. We will deliver the news on time as always. Ano po sa mga ginagawa na po itong inyo pong habit, no, araw-araw po, 6:30 in the morning, ang ating pong News 5. Ito po ay preview pa lamang. Kasi po ang pinag-uusapan natin dito ay isang article doon sa apat na articles of impeachment. At ito pong article na ito, mga kapatid, hindi po naman ito ganun kakomplikado eh. Mamaya po, we will explain bakit po ba ganun po nangyari. Huwag po nating pulaan yung nasa defense kasi papel niya po niya yun eh. Yun po ang kanilang obligasyon eh.
0: Tama.
1: Sabi nga nung biro-biro, eh kung bawat isang objection ay 1,000, yung batang yun na abogado, boundary na siya, di ba?
0: Oh, hindi ka bilangan sure.
1: Mo ilang 1,000 yun.
0: Hindi lang siguro 1,000 pesos yun.
1: Hindi nga, di ba?
0: Oh, well, kung lang naman.
1: Biro lang mo naman yan. Pero mamaya po, himayin natin to ha. Bakit yung po ang ginagawa ng prosecution? Alright, bakit po yun din ang ginagawa ng defensa? Pero bottom line dito mga kapatid, ano po, ang tanong nga, hahantong at hahantong tayo doon sa katanungan din na medyo napaagalang ang tanong ni Ma'am Risa Ontiveros, kaya napulaan na naman siya. Diba? Ba't mo naman nasabing impeachable offense yan? Eh natural, sasagot din yung prosecution. Hindi ba na nagmistulang closing argument? I mean, with all due respect, ha? Oo. Ang tanong nga po dito, no? Itong si Aaron, itong si Ned, pinanong ko rin kanina. At sila may sagot, di po ba? Himayin po natin to para ho ninyo mas maintindihan. Pero again, yan po'y preview pa lamang kung yan po na napaka-simpleng artikulo. Simple because res ipsa or locator eh. Napanood naman natin lahat yung video, di ba? Napanood natin lahat. Tinanggi ba ni VP Sara na sinabi niya yon? Meron bang question? Ninuman sa kampo po nila na gawa-gawa lang yung video. Wala. Hindi ho naman, di po ba? So, meron lang ho mga patunay na talagang authentic siya. Right? Wala ho namang debate doon eh. Tama? Doon lang sa context ng pinag-uusapan, mga kapatid. Pero kung yun po sa napakasimple na usapin po ng sinabi at pag-authenticate nung bidyong ipapalabas sa Senado, paano pa kaya yung issue na pinaka-importante sa lahat? Sa lahat ha? Yung usapin po ng hindi umano maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Yung bank records daw na gusto nilang ipasubpi na much more kapag dumating na po yun, yung puntong yun. Okay.
0: Mas maraming objections yan, Your Honor, sigurado.
1: Mm-hmm. Oo. Oh, ikaw ba yan, Miss Tapia? Ang dali lang, naninibago ko yan sa suot ng antiparet.
0: Ay, tek, alright, ikaw naman. Oh, ayan, tinanggal ko na.
1: Ay, very good.
0: Mamaya ibabalik natin.
1: Sige.
0: Pasensya na, nagkakaedad na, nanlalabo na ang mata partner.
1: Ikaw ba yan, no, parang si Ate Amy ka rin kahapon.
0: Kahapon, pareho ba kami?
1: Okay, handang-handa na po kami para ihatid ang
0: News 5!
2: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling ang...
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect morning!
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bodisanto po.
5: Bentarinki po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macantas.
10: Mary Mon Reyes po.
11: Ariana Pascual po.
12: Halilig na ang parang balita.
13: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninubian sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
14: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
15: By Regent.
16: Session resume, Majority Leader.
15: Thank you! Good morning sa mga DDS. Good morning sa mga CDH. Good morning sa inyong lahat. Ano man po ang inyong kulay ng damit. Ito po ang programang magpapaliwanag mamaya sa mga isyong pambayan. Pero bago po ang lahat, atin mo nang iihatid po ang mga pinakamalalaking balita ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Happy birthday, Bunny Apasible. Bunny, good morning and happy birthday sa iyo, iho. Ito nga po, News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
17: Ako naman po si Zarina Guevara.
15: At sa ating pong unang-unang balita, nagpaulan ng objection o pagtuto ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag na ebidensya sa pagpapatuloy kahapon ng impeachment trial ng bise. Ilan sa mga tinutulan ang bahagi po ng recorded na online press conference video kung saan po nagbanta ang bise sa buhay ni Pangulo Marcos Jr. Ang gusto ko kasi ng prosecution ay ipakita lamang ang tanging 2 minutong bahagi po ng video kung saan sinabi nga po ng bise na kanyang ipapapatay raw ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez kung sakasakali daw po na siya ay mamatay o ipapatay. Pero nag-object daw yan dyan ang defense team ni VP Sara dahil daw sa dapat ay ipalabas ng kabuuan ang 2 oras na press con noong pong November 23, 2024 para makita ang buong konteksto ng naturang pahayag ni VP Sara. Sa kabila niyan, nagdesisyon po si Presiding Officer Chis Escudero na pareho pong pagbigyan ng kahilingan ng prosecution na ipalabas lamang ang 2-minute part ng video. Pati rin po ang gusto ng depensa na ipalabas daw ang buong 2 oras na press con. Pero ito po ay inilatag o naglagay po ng takdang schedule para po sa pagharap ng kabuuang video sa panahon ng depensa.
18: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23.
3: We invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video.
15: Yan, mga kapatid, ang sagutan pong tinig nila Attorney Carlo Narvaza ng defense team at Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosecution. May rin pong hinaharang ng defense team ang mga ebidensya ng testigo ng prosecution na si NBI agent John Mark Kalilong, na kinokontra po nila. Oh, ang pagsalang po ng naturang testigo. Kabilang nga po si Kalilong sa mga nagsagawa ng digital forensic investigation sa naturang online press conference noon ni VP Sara. Sa pamagitan po ng kanyang testimonya, layo po ng prosecution na palakasin ang kanila pong argumento sa aligasyong binantaan ng bisi ang Pangulo. Yun nga lang, ipinagpabukas na lamang po ang cross-examination sa kanya, kaya babalik siya mamaya para po sa sinasabing cross-examination ng defense lawyers.
3: Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na papatay. Napapatay sa Pangulo, Unang Ginang, at former Speaker ng House of Representatives.
18: Your Honor, may I object? Is this a speech or an offer?
3: Your Honor, please, with all due respect to counsel, it should not be a...
18: May I register my continuing objection?
3: There is no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses.
4: Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024?
18: Objection, Your Honor.
4: Well, I'm not yet done.
18: Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing.
5: Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question.
18: Precisely,
5: before
18: Your
5: you
18: Honor.
5: Object.
18: May counsel I ask for the also may the... Proceed? May I ask, instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering? Because no. Precisely the questioning of the prosecutor is there are many pauses, which I... It's confusing if he's done or not.
15: Muli ang tinig po nila Attorney Carlo Narvaza ng defense team at Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosecution.
2: Bago naman ang mainit na balitaktakan sa ikalawang araw nga po ng impeachment trial, nagpakita sa Senado kahapon si Vice President Sara Duterte. Pero binisita lamang po niya ang kanya mga abogado at hindi pa rin siya humarap sa paglilitis. Halos isang minuto nga lang tumagal ang mensahe ng bise nang humarap siya sa mga taga-media tungkol saan niya'y madugo niyang impeachment trial. Magugunitang mismong si VP Sara ang nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis. Handa raw siyang harapin ang mga alegasyong ibinabato sa kanya. Pero umalis din agad si VP Sara dahil may pupuntahan daw itong iba pang engagements.
6: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
2: Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
15: Samantala, hiniling po naman ng grupo ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Supreme Court na magpalabas ng temporary restraining order para nga ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara. Base po sa inihaing petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Turion, kanilang kinekwestiyon ang kapangyarihan ni Senador Chis Escudero na mamuno po sa naturang paglilitis. Anila, wala raw pong bisa ang pagbabago sa rules of procedure sa impeachment trial na pinagtibay noong pong June 3. Gate pa ng petitioners, tanging ang Senate President lamang ang maaring nga pong mamuno sa impeachment trial. Hindi rin daw kasi nakakonvene bilang impeachment court ang Senado ng pagtibayin ang pagbabago sa rules. Sa nasabing amendment, pinayagan pong maghalal ng ibang senador para nga maging presiding officer sa impeachment trial imbis na ang Senate President. Magugunitang sa sesyon noong June 3, ay dineklarang quorum ang attendance ng 12 senador. Pinabibilangan ito ng Gatchalian Blanca at ng mga nag-over the backcourt na sina Senador Chis Escudero at Joel Villanueva.
2: Samantala, sa ibang balita, nananatili po sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure at paninikip ng dibdib. Ayon po sa PNP, stable na po ang lagay ng senador pero patuloy pa rin binabantayan ang kanyang kondisyon. Sa ospital na po nagpalipas ng gabi si Marcoleta matapos arestuhin dahil nga sa kasong plunder. Maaari raw manatili ang senador sa ospital hanggang ngayong araw. Oras na payagan ng doktor na makalabas si Marcoleta, dadalhin siyang muli sa Sandigan Bayan para maiproseso ang return of warrant. Saka lamang ilalabas ng korte ang commitment order para po dalhin siya sa New Quezon City Jail.
15: At ngayon mga kapatid, sa ating pong lagay nga ng panahon, importante po ito ha. Nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Indai. Huling namataan ang Super Typhoon, 1,405 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Paglay nito, ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos nga po ang bagyo pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po'y nakatas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Northern at Central Forces po ng Isabela, Apayao, Eastern Portion po ng Kalinga, Northern Portion po ng Aurora, pati sa North at Central Portions po ng Catanduanes. Ayon po sa forecast ng PAGASA, mapapanatili nito ang kanyang lakas habang siya'y bumabaybay. Pero hindi po direktang tatama sa kalupaan ang Super Typhoon. Ito'y lalapit po sa may extreme northern Luzon bago lumabas po ng PAR sa araw po ng Sabado at mukha pong tatama sa China. 6:41 ang ating pong tamang oras ngayon. Ilang pang tampok na balita agad-agad.
7: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
8: Hello, Philippines!
9: 골드랜드 박보영,
10: 김성철,
11: 이현욱,
19: 이광수입니다.
9: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
10: 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품의 이야기입니다.
11: 끝까지 긴장감을 놓을 수 없는 흥미로운 작품이니까요.
19: 골드랜드 많은 시청 부탁드립니다.
8: See you!

0: Welcome back to Minus Code! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
1: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
0: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
2: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
3: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
1: come to life!
4: Low grounds kayo?
5: Low ground kami. An encounter ensued afterwards. And then, may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok mo, may napansin ako na dito. Pagka pa akong ganyan, dugo na. Tapos bok na nawala na yung paningin ko bok. Namanid yung buong katawan ko bok.
6: Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya.
7: Para kay Captain Atud siya, ang tunay na tapang ay hindi lang ang manatiling buhay, kundi ang muling buuin ang sarili, alaala, lakas ng katawan, at layunin ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan.
8: True FM, good morning! So true na! Sa gitna po ng harap ng lahat ng ating kinakaharap po ng mga problema, may biyaya at biyaya pa rin po ang buhay. May sarap pa rin po ang buhay, kaya wag natin sayangin ito at baka tayo po pumalya at sabihan nga ng excuse me. Hello! Eto ha, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo with supplement po, men. Di ba nga, Andre? Alam kong kabisado mo na masarap ang buhay, di ba, inaanak? Kaya dapat lagi mong itinotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
9: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
8: Bravo! Abay, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit! Ngayon sa mga balita po sa lalawigan.
10: Dalawa po ang sugatan ng magrampulan ng grupo ng mga kabataan at mga estudyante sa Davao City. Sa pulsa video ang rambulan na nangyari po sa kalsada ng barangay Ang Lioto. Sandali pong natigil ang bugbugan dahil sa mga bumusina o bumusina, pero nagpatuloy din ito kalaunan. Hindi po nagpaawat ang mga kabataan kahit may ilang nakatatanda nang umaawat sa kanila. Humupa rin ang gulo makalipas pong ilang sandali. Sa investigasyon ng pulisya, hindi daw magkakilala mga estudyante at mga nambugbog sa kanila. Nagulat na lamang ang mga estudyante nang bigla silang suguri ng grupo. Natunto ng anim na mga salarin edad 14 hanggang 16 anyos. Kung nakumpiska rin po ang ginamit na pananaksak, na i-turn over na po sa City Social Welfare and Development Office ang anim na menor de edad.
8: Sa oras na alas 6:45 na po, mga kapatid, sa atin po namang ilang pang tampok na balita, patay ang isang babae at kanyang pamangkin matapos silang masalpok naman ng oil tanker sa Valladolid, Negros Occidental. Nagtitinda ng empanada mga biktima nang mangyari po ang sakuna. Bukod sa dalawang namatay, sugatan din po ang anak ng tindera. Ayon sa mga pulis, papunta po ng Bacolod City ang oil tanker nang mangyari ang sinasabi pong disgrasya. Nakaidlip daw ang driver, so hindi ito disgrasya. Kapabayaan po ito. Habang nagmamaneho, kaya nawala ng kontrol at diretso pong sumalpok sa pwesto ng mga biktima. Posibleng maharap po sa kaukulang reklamo ang driver ng oil tanker. Ano ba naman ito?
10: Samantala,
8: kapag ganyan po, hindi disgrasya ang tawag eh.
10: Hmm.
8: Opo, ito po mga kapatid po, ha? Ay hindi aksidente, kapabayaan po ito ng dahil sa kapabayaan.
10: Samantala, tatlo po ang sugatan ng araruhin ng dump truck ang dalawang motorsiklo at van sa Cadmalogan City sa Samar sa inisyal pong investigasyon. Nawalan daw ng preno ang truck na ginagamit sa paghahakot ng lupa para sa isang airport project. Una nitong nabangga ang van bago ang mga motorsiklo. Kabilang po sa nasugatan ang driver ng van at dalawang nadamay sa aksidente. Naisugod sa ospital ang tatlong sugatan upang mabigyan po ng agarang lunas. Tumakas ang driver ng dump truck matapos naman ang patuloy at patuloy pa rin po siyang hinahanap ng mga otoridad.
8: Nadaganan po naman ng tumagilid na truck ang mag-iina sa Castilla, Sorsogon. At ayon sa investigasyon, naghihintay lamang ng masasakyan ng mga biktima sa gilid po ng kalsada nang mangyari po. Ito na naman hindi disgrasya ang kapabayaan. Tumagal po ng halos isang oras bago naialis ang mga biktima. Namatay ang 7 taong gulang na batang babae. Sugatan naman ang kanyang ina at kapatid. Isinugod sa ospital ang mga sugatan at patuloy po na nagpapagaling. Iniimbestigahan pa ang sinasabing sanhi ng naturang pangyayari.
10: Samantala, nasa 200 tindahan ang natubog sa sunog na sumiklab po sa Batac Public Market sa Ilocos Norte. Sa lawak ng sunog, tumagal po yan ng 9 oras bago ito naapula. 27 fire truck na rin ang rumisponde. Ang ilan sa mga ito galing sa iba't ibang bayan. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.
8: Alas 6:48 na pong ating tamang oras ngayon. Sa mga nasa industriya po ng construction o meron pong babala na ang pag-asa, magiging maulan bukas daw hanggang sa araw ng Friday. Sana nga po hindi ganong katindi rin, ha? Para din po doon sa mga lugar po na hindi pa tapos ang ginagawa sa mga paggawain po ng gobyerno, DPWH, kung kailan ho naman talaga tag-ulan na, kaya nag-aayos sa mga kalsada, ay talaga naman, ha? O sige! Sa lahat din po ng mga may mga pinapatay yung mga building, tandaan po natin, dapat doon tayo sa standard na mga materyales. Kapag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa Jaya Max. Setting the standard in light steel frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Mga kapatid, para po sa ating pinagkakabitan, ha, ng ating mga kisame, mga dinding, walang kaba at duda, basta Jaya Max. Protektado ka. Jaya Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang Jaya Max, wala nang iba. Meron ba kayo? Abay, kung wala, eh, ito po'y mabibili sa Surigao Non Visayan Marketing sa Kaimo Street, Surigao City. Ayun o, Surigao Non Visayan Marketing, Kaimo Street, Surigao City. At maging sa Eco Marketing, dyan po naman sa Surigao City rin. Eco Marketing, Surigao City. At ang Jaya Max ay available in all leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much! Ngayon sa ating mga balita pong pang-consumer at kalakalan na, bumagal daw po sa 2 sunod na buwan ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Sa pinakahuling datos po ng PSA, naitala daw po sa 6.4% ang inflation noong po nagdaang buwan. Mas mahina yan kumpara sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag po ng PSA dahil yan sa pagbagal daw ng inflation ng gasolina at diesel. Saan kayang bansa ito? Ngayon po humupa na raw po ang tensyon sa gitnang silangan at nagsimula na daw po ang negosasyon ng Amerika at ng Iran para nga mawakasan ang gera. Nakatulong din daw ang mga hakbang ng pamahalaan para patibayin ang supply ng pagkain sa ating bansa para nga mapababa ang presyo po ng pagkain. Dahil po sa pinakahuling datos, naitala po sa 4.8% ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo.
10: Bumagal naman ang paglago ng manufacturing dahil po sa mas mahinang produksyon sa ilang industriya. Base po sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumago ng 10.2% ang volume of production index noong Mayo. Mas mabagal po yan, mga kapatid, kumpara sa 11.7% growth noong Abril. Dahil yan sa mas mababang manufacturing ng transport equipment at chemicals at mas mahinang paglago sa manufacturing ng food products. Paliwanag po ng Reyes Takandong and Company Senior Advisor na si Jonathan Ravelas. Bagamat bumagal ang paglago ng output, patuloy pa rin po ang growth sa manufacturing sector.
8: Magbibigay po naman daw ang Development Budget Coordination Committee ng rekomendasyon kung dapat bang palawigin pa ang suspensyon ng pagkukolekta ng excise tax sa kerosene at sa LPG. Ayon po kay Finance Secretary Frederick Go, tinatalakay ito ng Technical Working Group ng DBCC. Inaasahan pong ito'y maglalabas ng rekomendasyon sa mga darating na araw, lalo pat matatapos na ang ipinapatupad na 3 buwang suspensyon sa July 17. Sa ilalim po ng batas, maaari pong magrekomenda ang DBCC na bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalagpas nga sa 80 dolyar ang kada barrel ng Dubai crude. Pero ayon kay Go, mas mababa daw ngayon sa 80 dolyares ang bawat barilis po ng krudo ngayon pong humupa na ang tensyon sa gitnang silangan.
10: Samantala na i-turn over na po ng PhilInvest Land Department of Transportation ang 6,000 square meter na property nito sa Bikutan. Dito po itatayo ang Bikutan Station na magsisilbing interchange ng Metro Manila Subway Project at North-South Commuter Railway Project. Gagamit po ang naturang istasyon ng Anilay Track Sharing Design kung saan po pwedeng dumaan ang mga tren ng subway. Sarili sa man ng NSCR para tuloy-tuloy ang koneksyon ng Riles mula Puyan Clark, Metro Manila at maging sa Calamba sa Laguna. Magtatayo rin ang PhilInvest ng pedestrian link para makonekta ang istasyon sa property nito sa mga future development.
8: Kayo ho ba'y pagod na rin sa trabaho mga kapatid? Lumalabas na ho kasi sa isang pag-aaral na isa sa kada 3 manggagawang Pinoy ang nakakaranas ng burnout sa gitnang bahagi po ng 2026. Yan po'y ayon sa survey ng Agile Data Solutions na ginawa sa Hustle PH platform. Sa higit na 1,100 ng mga empleyado po na na-survey, nasa 33% ang nagsabing pagod na sila. Lumalabas sa survey na pangunahin pong dahilan ang pahirapang mapanatili ang kanila pong work-life balance. Ito sinundan ng mga issues sa pasahod, mabigat na workload at reklamo po sa management o mga bisor na walang direksyon. Ayon po sa Agril Data Solutions, ito'y preba na hindi lamang mabigat na workload ang nagdudulot ng burnout sa mga empleyado. Karamihan sa mga Pinoy ay hiling na mabigyan ng oras na mabuhay rin sila sa labas po ng kanilang trabaho. At kasama din po dito ang hirap ng pagkocommute.
9: Tama!
8: Alas 54. Kami po dito, kahit na po nahihirapan ang ibang bumangon na maaga, ano ho?
10: Nandito pa rin.
8: Masalamat pa rin po may mga trabaho.
10: Tama.
8: Amen!
10: Alam mo, kanina may kwento ko lang na mabilis,
8: hindi
10: partner.
8: Hindi ko pa alam.
10: Oh, ito nga, sasabihin ko na sa'yo. Dito sa pababang bahagi ng parking natin, meron ako nakita na isang kapatid natin dito nakamotorsiklo. Na ano eh, sa sobrang dulas, tumagilid yung motor.
8: Nag-crash.
10: Okay. Alam mo, kahit masakit ang katawan, sa'yo, kuya, okay ka lang? Kasi nasa harapan ko siya, papasok pa rin. Ganyan po ang buhay ng uring manggagawa. Hindi ba? Masakit ang katawan, pero tuloy sa trabaho. Umuulan malakas, pero nandito pa rin at nagtatrabaho. Eh, sila ba? Sila? Yung mga ating mga kagalang-galang.
8: Tulog pa.
10: O, yun lang. Ang mahirap din. Sa kayan department si kuya.
8: Pa ako eh.
10: Oh, sorry. Naalala ko lang, kawawa naman eh.
8: Good morning sa mga kawanipo ng DN Steel at ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Sir Johnny Nang, ganda umaga sir. Mabuhay. Sa mga employers din po na nagbibigay po ng hanap buhay, maganda umaga po and thank you. Tuloy po ang ating pong paghahanap buhay sa gitna po sa hirap ng buhay. Ang iba po ay nagbubuhay, buhay lang. Mga kapatid, mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
10: Nanganganib pong sumabog ang 2 oil tanker vessel matapos tamaan ng pag-atake sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa report, pawang liquefied natural gas o LNG mula sa bansang Qatar ang karga ng apektadong vessel. Habang isang Saudi flag crude oil tanker ang napuruhan. Nagugat po yan kasunod na ikinasang missile strike ng Iranian forces sa mga dumadaang barko sa nasabing ruta. Sa ngayon po'y nananatili ang maayos sa kondisyon ng mga crew ng 2 oil tanker.
8: Sa ilang pang balita po sa Ibayong Dagat naman, posibleng hindi dumalo sa pagpupulong ng North Atlantic Treaty Organization o NATO si US President Donald Trump sa kabilaya ng patuloy po nitong pagkondina sa ilang pang mga kasaping miyembro po ng NATO. Bunsod po ng gusot na nangyayari nga sa Iran, ayon kay Trump, kahit mismong ang kaibigan niyang si Turkish President Tayyip Erdogan ang host ng NATO Summit ay hindi pa rin siya dadalo. Magugunitang sinita ni Trump ang mga member states po ng NATO bunsod ng kawalan ng suporta nito sa ginawang pag-atake ng Amerika kontra sa Iran. Ang gusto kasi ni Trump, kapag may ginawa siyang kabalbalan, lahat isusuporta po sa kanya.
10: Samantala, abot po sa 18 ang sugatan o 18 nga pong sugatan matapos sumabog ang isang kotse sa Syria. Nangyari po yan malapit sa isang hotel sa Damascus kung saan tumutuloy po si French President Emmanuel Macron. Si Macron ang kauna-unahang leader ng isang bansa na bumisita sa Syria simula po nang mapatalsik sa pwesto ang Syrian leader na si Bashar al-Assad. Ang pagbisitang yan ni Macron ay bahagi ng nakatakdang pulong kay Syrian President Ahmed al-Shara. Wala pang umaako ng nasabing insidente.
8: Samantala pa rin po naman dun sa inyo, baby girl ha, sa Espanya. Abaho, pahirapan ang pananalasa ng heat wave. Sa kaya po ng kanila pong weather bureau, umaabot raw po sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na temperaturang naitala noong Martes. Kabilang po sa pinaka-apektado ngayon ang Andalusian region. Ayon sa residente, wala na pong residente ang kinakaya ang matinding init ng panahon na ito. Bukod sa Spain, ilang lugar din po sa Europa ngayon ang patuloy na nakakaranas ng matinding init ng panahon.
10: Sa pool naman sa video, ang nagliparang debris kasunod po ng pananalasa ng bagyong Maysay or Maysay. Nangyari po yan sa lalawigan ng Hubei. Ayon sa report, patuloy na nakararanas ng matinding pag-ulan ang ilang lugar doon katulad na lang po ng Wanggang. Walang naitalang nasaktan sa nangangalit na hangin.
8: Mga kapatid, ganap ng 2 minutes before 7 o'clock kami po ay maaari pa hong maghatid ang mga balita ngayon, pero baka ho tayo maputol. Diyan po naman sa TV5, kaya baby girl, magpaalam ka na.
10: Sa akin pong mga nagagandahan at gwapong host dyan sa GMK, kami po yung magpapaalam na. Pero dahil nga po, bago tayo magpaalam, 2 minuto nga po bago mag-alas 7 ng umaga, ang oras muna na yan. Hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at maging sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa number na 0931-033-2871 o yung mga nasa study ng mga burnout, mag-Ulta Bio po kayo. Available na po ang Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo na po ang kanilang trial pack. Sa ating mga kapatid dito sa TV5, hanggang 7 in the morning lamang po kami dito ng aking partner si Manong Ted. Pwede po kayo manood sa amin. 6 to 10 in the morning kami, 4 na oras po na pagbabalita, paghahati ng impormasyon. Kasama rin po ang public service sa dulong parte po ng ating programa. Abangan nyo po yan mga kapatid. Pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At napapakinggan po tayo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Bukas, araw na po ng Webes. See you all tomorrow mga kapatid sa TV5.
8: At mga kapatid, panahon na po para pakinggan ang ating pinakahuling balita po naman sa Showbiz! Mga Samarites! Nanay Christy, aga-aga ni nanay. Oh.
10: Uy, nako. Nanay, wow. Kamusta? Baka nagluluto ka si na agad ng adobo.
8: Si nanay nakatutok rin sa impeachment.
10: Aba, nanay, ang haba nun. Hindi mo nakatulugan?
8: Pero kahapon ang yung reaction sa panonood natin dun sa mga OA.
10: Sino best actress mo, nay? O, ito na. Isa na lalapit na... Oo.
8: Iba talaga, ano ha?
10: Oh, iba talaga.
8: Kapag yung dalawang OA nagharap, talaga naman. Parehong OA, ha? Okay.
10: O, ito. Isa na lalapit na anibersaryo ng longest running noontime show sa Pilipinas. Nakisali po ang aktor na si Jericho Rosales sa trend na hashtag kwentong Eat Bulaga. Ibinahagi po ni Echo ang karanasan niya nung sumali po siya sa segment ng show na Mr. Pogi noong 1996. Ay, oo nga. Dito siya na-discover. Kung hindi raw sumali noon si Echo, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Dagdag pa po ni Jericho, wala siyang ibang pipiliing paraan kung paano niya gustong simulan ang karera sa showbiz, kundi ito lang. Ayun siya, o partner. Mahalagang parte raw ng kanyang buhay at Itbulaga. Kaya ganun na lang kalaki ang pasasalamat niya dito. July 30, 1979. Wow! Nang unang mapanood sa telebisyon ang Eat Bulaga. Kaya ito po ngayon ang longest running noontime show sa bansa. Galing?
8: Yun!
10: Congratulations sa ating mga kapatid, sa mga dapper cards po natin dyan sa baba sa Eat Bulaga.
8: Wala pa akong salawal, Eat Bulaga na yan.
10: Wala pa tayo sa mundo, Eat Bulaga na yan.
8: Akala ko wala ka rin salawal.
10: Hindi eh. Oh.
8: Inanunsyo na po ang unang 4 na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok diyan ang The Greatest Showdown ng Star Cinema. MZ at APT Entertainment at ng The Idea First Company. Ito'y pagbibidahan po ng Blockbuster Stars at Noontime Show Icons na sina Vic Soto at Vice Ganda. Kasama rin po sa mga entries ang Haunted Carnival. Bibida po rito sina Julia Barreto, James Reed, Maricel Soriano at Fiang Smith. Mapapanood din po ang Second Miracle in Cell Number 7. Dalalim po yan ng Viva Communications kung saan naman tampok sina Agamulak. Ipapalabas po ang MMFF. Ipapalabas din sa MMFF ang Amir nina Dennis Trillo, Glaze De Castro, Argus at Will Ashley. At maging ang impeachment.
10: Bloodbath, ha? May good news naman po ang MMFF para sa presyo po ng ticket sa mga sinihan. Itinakda po sa 300 pesos or 299 pesos ang pinakamataas na ticket for MMFF. Hindi dapat lumagpas dyan ang ticket price. Depende rin po ang presyo sa bawat probinsya. Good news po yan, ha, para sa ating mga kapatid na nagtitipid pero gustong manood ng mga pelikula ngayong paparating na Pasko.
8: Oh, kasi 500 ito dati. Nagbabalik po naman ang love tandem ni Bea Binene at Wilbert Ross para po sa kanilang upcoming serye na Love You Lots. Dinagsan ng fans ang Will Bea sa pag-aanunsyo po sa ikalawang serye ng dalawa sa isang mall sa Maynila. Kilig na kilig naman daw ang Wilbert sa mga eksena ng dalawa tulad ng pagsundo ni Wilbert kay Bea sa stage. Mapapanood po ang Love You Lots sa Viva One Up simula July 24. Bukod sa bagong serye, may pelikula rin ang Will Bea bago matapos ang taon. Yan nga po ang Thai horror comedy na P-Nak na pagbibidahan din ng kanilang tambalan.
10: Nako, ito nakakalungkot. Mula po sa 16-hour taping, wala nang gig sa ngayon ang isang Chinese actor dahil po napalitan na po siya ng artificial intelligence o AI. Yan po ang karanasan ng vertical short drama actor na si sa China na si Xu Peng. Hindi lang sa China, sa iba't ibang lugar po ito. Dahil wala na nga po itong gig, umuwi na lang siya sa kanyang probinsya para po magbenta ng gulay sa palengke. Nakilala po siya sa mga palabas na Blood River at A Journey to Love. Based on report, higit 100,000 na micro-dramas ang inilabas po ng China ngayong taon. Patok na patok yan, ha, lalo na dito sa Pinas. 95% nakagrabe, alarming. 95% gawa po ng AI. Wala na, hindi ka na mag-hire. Even like the podcast, mga iba pang videos, gawang AI na. Ganun.
8: Parang ano ito, no? Panoorin mo yung series sa Netflix.
10: Ano, aling doon? Ano yan? Sige, mag-weekend
8: na. Ay series 2013 pa ito. Pero ngayon po, mas napapanahon siya.
10: Anong title yan, partner?
8: Ang title nito, limang ano ito season, ha? Ang tagal nito. Bawat season po, bawat episode, bawat season po ay 25 episode.
10: What's this?
8: Tagal nito.
10: Oh, ano to?
8: Ang title nito ay Person of Interest.
10: Oh, sige nga, hahanapin ko yan sa Netflix, ha?
8: Netflix. Natapos ko na kagabi.
10: Oo. 25 episodes, partner?
8: Per season.
10: Per season? Ilang season?
8: Five.
10: Tapos nagto 25 episodes, natapos mo? Sige. Person of Interest. Sige.
8: Okay. Bukas, panoorin mo ka. Ah, mamaya, hindi, panoorin mo ka agad.
10: Hindi pwede. Mas maganda yung impeachment.
8: AI yun, AI.
10: AI, gawang AI?
8: Hindi. Yun ang future ng mundo. Mga kapatid, panahon na ba para sa ating Sports 5? Handa na ba kayo? Person of Interest ang title niya. Ngayon sa ating Sports 5, naniniwala po si Pinay Tennis Star na marami siyang madadalang aral sa kanya pong naging journey sa Wimbledon. Pinataas daw nito ang kumpiyansa nga po ni Alex, partikular sa pagbitbit ng pressure na dala ng paglalaro sa isa sa pinakamalaking torneo ng tennis sa buong mundo. Proud si Alex sa kanyang naging performance. Ay oo naman, nalaglag si Alex matapos nga pong matalo sa Italianang 13th seed na si Jasmine Paolini sa round of 16, 6-4, 4-6, 6-3. Ito ang pinakamalalim na naabot ng isang Pilipina sa isang Grand Slam.
10: Samantala, kasado na po ang unang game day ng PVL on Tour ngayong Miyerkules sa Ilagan Isabela. Unang magtatapatan po ang Zeus Coffee Thunderbells kontra po sa Akari Chargers mamayang alas 4 ng hapon. 6:30 ng gabi ang bakbakan ng Creamline Cool Smashers at ng Next Led Chameleons. Isa pong Ilagan sa 7 bayang dadayuhin ng PVL para sa On Tour na nagsisilbing preseason tournament ng Liga. Mag-uwi po ng 100,000 pisong mananalong koponan habang 50,000 ang sa matatalo. Ginawa po ito para raw mapanatiling competitive ang mga laro kahit preseason pa lamang.
8: Sa kabila po naman na masalimuot na kampanya ng Gilas Pilipinas sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, pinuri po ni Head Coach Tim Cone si forward Mike Phillips. Itong batang ito, liksin ito. Ang liksin ito, kailangan po ito ng pambansang koponan. Tingin ni Cone, isa sa mga mahalaga pong piyesa ngayon si Phillips para po sa pambansang koponan sa hinaharap. Masipag at masigasig si Motor Mike na sigurado pong magbibigay ng energy sa koponan. Nagtala ng average na 4 points at 8.5 rebounds at 1 steal si Phillips sa unang dalawang laro nito sa FIBA career. Kahit na walang naipanalo po sa dalawang laro sa third window, pasok pa rin po sa ikalawang round ng qualifiers ang Gilas. Makakalaban nila ang Jordan at Iran sa buwan ng Agosto.
10: Sa kabila naman ng masalimuot na kampanya ng Gilas Pilipinas sa ikatong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.
8: Kababasa ko lamang yan kanina. Mukhang nagdoble pero eto, mas kompletong fighter daw ngayon,
10: eto
8: girl.
10: Eto na, mas kompletong fighter daw. Napapasok si One Straw Weight Champion Joshua Pasho. Eto na siya. Sa muli nilang paghaharap ni Mansoor Malachiev ng Russia. Dedepensahan po ni Pasho ang belt. Halos 2 taon mula nang dalhin niya ang unang pagkatalo ni Malachiev sa kanyang pro career. Gate ni Pasho, nag-improve na siya mula po nang huli silang magkita ni Malachiev. Excited na raw siyang ipakita ito sa mismong laban. Gaganapin po ang laban on Friday sa Lumpini Stadium. Diyan po yan sa Bangkok in Thailand.
8: Mga kapatid, ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Mas maganda ang ating umaga dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Thank you! Mga kapatid, sa lahat po sa inyo nakikinig sa atin, ha, lalo na po doon sa kahit na po, kumbaga hindi pa senior, eh, kahapon na meron tayong nakadaupang palad girl. Diba sinasabi niya, siya daw po ay meron ng osteoarthritis.
10: Ay, oo, pero bata pa.
8: Kaya sabi ko sa kanya, kung nag-ooy ka na rin, baka naman kailangan mo na nito. Sa mga gustong gumalaw-galaw, pero hindi makagalaw, yung pong nag-OOA-OA sa kasukasuan, baka po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi meron na tayong OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Sabi ko nga, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Sabi niya, oo nga po, sakto. Samahan pa ng tamang dieta, ha, pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama Del Makarandan, Mama Del! Mag-OsteoGuard po tayo, ha? Ate Dina Aquino, good morning! Mga kapatid, ilang pang tampok na balita agad-agad sa aming pagbabalik.
4: Dito tayo sa totoo.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
2: Baby, nasolo ko na.
3: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
4: True FM.
3: True FM. Birthday daw ni sex bomb Nicole Stephanie Notario de Canay.
2: Wow, alam mo, totoo yan. Sex bomb / writer pa natin yan dito. Happy birthday, Nicole!
3: Happy birthday to you. Kabirthday siya ng aming bayani sa aming tahanan, si Bunny.
2: Uy!
3: Apasible.
2: Ba? Ngayon din siya.
3: Today ang kanyang birthday. Bunny, salamat na marami sa iyo, iho. Ha?
2: Happy birthday, Bunny. Eh, batiin ko na rin si...
3: 50th birthday ngayon ni Bunny.
2: Batiin ko na rin si Evangeline.
3: Si
2: happy
3: Pacifico.
2: Birthday.
3: Apasible.
2: Bunny, Apasible, at si Nicole Stephanie Dacanay. Happy birthday today.
3: Alright, samantala mga kapatid, sa lahat din po ng ating inaabot ng broadcast ngayon, muli po ang ating laging paalaala, yung pagiging wais. Kasi nga sa mga panahong ito, mahirap ang buhay, lalo pang maghihirap kung meron pong nagkakasakit sa atin. True, di po ba? Kaya po ha, muli ang paalaala, dapat maging wais sa pagpili po mga kapatid. Nang gamot, lalo na ating pong bibilhin at iinumin. Kung kalusugan po ang ating pinag-uusapan, dapat ginagamit natin po ang ating kaisipan. Maging wais sa pagpili po ng gamot, dapat dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal ha, para masabing dekalidad po yung gamot. Pero ingat din tayo sa pagpili po ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli, nagpapaalala po ang Unilove, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ang makabuluhan at napapanahong paalala mula sa ating mga kapartner, ang Unilove. Salamat ng marami. Isa muna pong mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Objection! Objection! Objection, Your Honor! Day 2 po ng impeachment trial. Defense team ni Vice President Sara Duterte panay ang pag-object sa mga ebidensya, testigo, pati po sa paraan ng pagsasalita ng prosecution.
3: Overruled, BP Sara umapir sa Senado at may matalim na banat na hango po sa tula na pinamagatang Invictus. Gate ng bise, I will be blooded but unbound.
2: Samantala, grupo po ng mga abogadong kalyado ng mga Duterte hiniling po sa Korte Suprema na maipatigil ang impeachment trial.
3: Inflation noon daw buwan ng Hunyo, abay bumagal sa ikalawang sunod na buwan.

0: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po ang isang eksperto na walang mali sa ginawa po ng impeachment court na maghalal ng ibang presiding officer imbis na ang mismong Senate President. Matatanda ang tinutulan po ng magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ang pagkakahalal kay Senator Chiz Escudero bilang President Officer sa trial. Pero ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tama ang argumento ni Senator Kiko Pangilinan na wala naman sa konstitusyon ang nakasaad na Senate President lamang ang pupwedeng mag-preside sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa ilalim po ng ating saligang batas, tanging Chief Justice lamang ang pupwedeng mag-preside kapag impeachment ng Presidente. Pero ipinauubayan na nito sa Senado ang paggawa ng sariling rules kapag Vice Presidente at iba pang impeachable officials ang lilitisin. Ito po ang naging basihan ng majority block kaya inamyendahan ang Senate rules para maihalal si Escudero.
1: Malinaw naman na wala sa konstitusyon, hindi tinatakda kung sino ang presiding officer. Ang malinaw sa konstitusyon, binibigyan ng saligang batas ang Kongreso na gumawa ng sariling rules of procedure pagdating sa impeachment. At yan hindi naman pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So malinaw yan.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa, dati pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Samantala, naniniwala naman po si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa siya dating House Speaker Martin Romualdez sa mga dapat noon pa nakasuhan kaugnay po sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Magalong, isa si Romualdez sa malalaking isda na dapat nakasuhan dahil marami itong nalalaman kaugnay po sa naturang anomalya. Tiwala naman si dating Mayor Magalong kay Ombudsman Boyeng Remulla na ginagawa nito ang lahat para tugisin ang lahat ng dapat managot sa issue.
2: Pag napaila na ng kaso yan, hopefully sasabihin na niya lahat ng alam niya tungkol dito sa mga nangyaring anomalya. Kasama na rin yan si Salvico, yan si Gardiola, kasama rin yan. Dong Congressman Dong Gonzales, napakarami niya. Tapos Jojo, ang mga favored kontoy, mga congressman. Karamihan nga ho dito, mga party list.
0: Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala, grave misconduct at gross neglect of duty ang mga naging basehan ng ombudsman sa pagsibak po sa serbisyo kay dating Senate Surgeon at Arms, retired Major General Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13, noong araw na matunog po ang umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag po ng ombudsman, hindi naman kailangan ng warning shot na pinakawalan po ni Aplasca laban sa NBI agents. Nagdulot daw ito ng panik at peligro sa lahat ng nasa Senado noong araw na yun. Magugunitang noong nagbarilan sa Senado ay nasa loob din si de la Rosa. Matapos pong insidente, umalis ang senador ng compound at ngayon patuloy na hinahanap. Dahil nga sa kanyang arrest warrant, mula po yan sa International Criminal Court. Binatikos naman po ng Pilipinas ang ginawang ballistic missile test ng China sa Pacific Ocean. Tinawag ng Department of National Defense o DND na reckless at pasikat ang ginawang missile test na layunin lamang daw ibida ang kakayahan ng China. Ipinapakita lamang daw nito na walang pakialam ang China kahit malagay sa peligro ang maliliit na bansa sa rehiyon dahil sa nasabing missile test. Ayon pa kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang lehitimong rason ang China para gawin ang missile test sa Pacific Ocean na nagpapalala lamang daw sa tensyon sa rehiyon at nakasisira sa kalikasan. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:19, ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in Opentaven Baby Pets. Ang Twins Lampain ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standard. Sa mga hindi po nakahabol sa TikTok 77 sale ng Twins Lampain, pwede po kayong pumunta sa kanilang Facebook page para po makita kung saan kayo po pwedeng maka-avail o makabili ng Twins Lampain nang naka 50% off or naka-sale. Mga kapatid, shukran po talaga VP Sara. Sa mga kapatid po nating nakatutok ngayon, magbabalik pa rin ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito po yan sa 105.

0: True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gusto?
3: Plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's Plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now.
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbabiral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo. Tulungan kaya natin.
4: Oo. Pakontak natin.
5: I-guess natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
1: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, ala 1 ng hapon.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello! Hey, One, two, three, four. Again. One, two, three.
1: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
0: Yes po, VP
9: blood
0: Sarah.
9: Ba?
0: Oo.
9: And bludgeoning.
0: Oo.
9: I will be blooded but unbowed.
0: Yun lang, oo. From Invictus, pero sumagot si Congressman Terry Redon. Mas okay daw yung Convictus. Kayo talaga. 7:23 ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa ating screen sa mga nanonood po sa atin online at sa TV para po kayo'y mapunta sa kanilang website o Facebook para makita nyo po ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Mga kapatid, visit them at www.mayetdelarosa.com. Open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Their newest franchise ay makikita po sa 168 Mall. Samantala. Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Patay po ang dalawang mekaniko matapos pagbabarilin sa isang talyer sa Taguig. Sa kuha po ng CCTV, kita ang pagbaba ng mga salarin mula po sa pulang kotse. Naglakad sila papasok sa talyer at doon na nga po ginawa ang krimen. Napaatras pa ang isang residenteng sumilip kung saan nanggagaling ang ingay. Agad ding tumakbo mga suspect palayo sa lugar. Agad namang nagsagawa po ng hot pursuit operation ang Taguig Police. Inabutan nila ang mga salarin sa bahagi po ng C5 Kalayaan matapos maipit sa traffic. Bumaba naman po ang dalawang gunman pati na ang driver na tumalon sa concrete barrier. Inabando na po nila ang pulang kotse na umaandar pa nga sa gitna ng kalsada. Yun lang. Hindi na po sila nahabol ng mga pulis. Sa investigasyon, lumalabas na kumpare ng mga biktima ang mastermind. Maari daw onsehan sa droga ang ugat ng krimen. Patuloy namang tinutugis sa mga pulis ang gunman pati na rin po ang mastermind. Nako, ito na ha, ang paramdam po ng flood control projects, mga kapatid. Sa saglit na pag-uulan kahapon, binaha. Binaha na po ang ilang kalsada sa Quezon City kasunod nga po ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nalubog sa hanggang tuhod na tubig ang barangay Botokan. Hirap naman po sa pagbiyahe ang ilang tricycle sa Luzon Avenue dahil sa tubig, pero may ilang naglakas pa rin ng loob. Sa barangay Pasong Tamu naman, abot 20 ang tubig kung saan may ilang kabata ang lumusong dito. Umupa rin po ang tubig kalauna. Naiwan naman ang mga basura sa ilang daluyan ng tubig na agad namang nilinis din po ng Quezon City LGU. Saglit pa lang yan, ha? Samantala, sa barangay Bahay Toro sa Quezon City pa rin, patay ang 7 taong gulang na lalaki matapos pong mahulog sa ilog. Huling nakita po ang bata na naglalaro ng saranggola sa tabing ilog. Nahulog daw ang sinulid ng saranggola sa gilid ng ilog kaya pilit po itong inabot ng bata. Nadulas ito at dumausdos sa ilog. Inabot po ng magdamag bago nahanap ang biktima. Sa bahagi naman po ng San Juan River, nakita sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City ang 7 taong gulang na biktima. Samantala mga kapatid, balita po sa lalawigan. Higit 2,000 residente ang apektado ng tumagas na langis mula naman po dyan sa isang pabrika sa Balagtas sa Bulacan. Ito rin ang kinakailangan sa area ng Bulacan na maghanda, hindi lang sa oil spill, lalo na po sa pagbaha. Sa inisyal na investigasyon, Biyernes nga po nang tumagas ang langis mula sa pabrika na pagawaan ng juice. Higit 7,000 litro po ng langis ang tumagas. Hindi na daw makatulog ang mga residente sa nakasusulasok na amoy ng oil spill. Nabahagi naman po ng face mask ang lokal na pamahalaan. Nakamonitor din ang mga otoridad sa kalagayan po ng mga residente. Patuloy pong iniimbestigahan ang insidente.
10: Sino to?
0: Sino to? Gov, ano pong gagawin natin dito? Mayor? Vice? Congressman po dyan sa Balagtas, Bulacan? Kawawa naman po yung mga residente. Sa Cebu City naman, natukoy po ng mga pulis ang 13 taong gulang na lalaking nasa likod ng banta ng pamamaril sa Inayawan National High School. Kabilang po sa pinagbantaan ng estudyante ang mga guro. Mga students na grade 7 at grade 8, pati na po ang school principal. Napagalam ang dating estudyante sa eskwelahan ang nagbantang binatilyo. Inimbitahan na po ng mga pulis ang menor de edad na may-ari po ng social media account na nagpapakalat ng mga pagbabanta. Inami naman ang binatilyo na siya ang nagpost ng mensahe pero hindi niya po idinetalye ang motibo. Sasa ilalim po siya ngayon sa intervention program ng Department of Social Welfare and Development. Arestado naman ang babaeng nagpakilalang sugo ng Diyos. Pero nanloob ng isang bahay, dyan po yan sa Cebu City. Ba, okay ah. Nasa 2nd palapag, ang suspect nang maaktuhan po siya ng may-ari mismo ng bahay. Ang depensa po ng sugo daw ni Lord. Bukas ang pinto at malaki ang bahay, kaya daw siya pumasok dito. Ba, okay ah. Wala namang ninakaw po sa bahay, pero agad na nagpa-blotter ang may-ari, kaya arestado agad ang babae. Hinihinalang mayroon po itong sakit sa pag-iisip. Grabe, no? Delix, totoo naman yan, mga big boy, ang sinasabi nyong yan. Meron din namang mga government officials na madalas ay nagbibigay ng mga Bible quotes na minsan naiisip ko ay baka may problema na rin sa pag-iisip. Oras mo muna mga kapatid, 7:29. Mga ka-bloodbath, ang oras na yan. Hatid po sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede po kayo magdala ng sasakyan dyan, motorsiklo or yung four-wheel vehicle. Kasyang-kasya sa Fast Cat. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen. Nako, i-deserve mo yan, Erwin. Sumakay ka ng Fast Cat, magpunta ka ng Boracay. Mas mura kesa kayo'y mag-airplane. Oo, mga kapatid. May QR code nga po sa inyong screen para sa booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Bisitahin niyo po ang kanilang website, www.fastcat.ph, o kaya po ang kanilang Facebook page sa Fast Cat Official. Good morning, Sir Chet Pastrana at Ma'am Mary Ann Pastrana. Kayo po ba'y nakatutok din sa naganap na hearing kahapon? Samantala, sa balitang consumer at pangkalakalan, isang rason po ang pagbagal ng food inflation bilang rason para muling ipatupad ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Base sa pinakahuling datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal po sa 5.4% ang antas ng pagtaas ng presyo ng pagkain nitong Hunyo. Mas mabagal daw yan ha, kumpara sa 5.8% nitong Mayo. Ramdam niyo po ba yung pagbagal? Partikular na bumagal din daw ang rice inflation sa 15% mula po sa 15.6% noon namang Mayo. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel, malaking tulong ang price cap sa angkat na bigas para mapanatili ang presyo ng bigas sa merkado. Naku po, with all due respect po, Secretary, kahit sabihin nating bumagal ang food inflation, kundi naman po yan nararamdaman ng mga mamimili. Wakwents po yan. Sa iba pang balita, matutuloy na sa wakas ang konstruksyon na natenggang Unified Grand Central Station o Common Station po yan ng LRT 1, MRT 3 at maging MRT 7. Yan ngay matapos aprubahan ng Economy and Development Council ang revisions sa kontrata po yan ng LRT 1 South Extension Project para nga suportahan ang operasyon ng Common Station. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, malaking bahagi po ito para mapadali ang pang-araw-araw na biyahe ng mga Pilipino. Inaasahang matatapos po ang konstruksyon para sa interim operations ng Common Station sa March 2026. Aprobado na po ang variation order sa kontrata ng naturang proyekto. Kasunod po yan ang pagkansela sa naunang kasunduan ng DOTR at BF Corporation dahil pa rin sa malalang pagkaantala ng Common Station. Sa iba pang balita, nanawagan po ang mga transport advocate na itaas po ng gobyerno sa 1 bilyong pisong budget para sa active transportation sa susunod na taon. Yan po yung sa gitna ng kanilang pagsulong ng mas ligtas na bike lanes at walkways sa buong bansa. Ayon po sa Mobility Awards National Coordinator na si Amber Garma, hindi lang lifestyle choice para sa karamihan ng ating mga kapatid ang paglalakad, maging pagbibisikleta papasok at pauwi po. Giit ng grupo, malaking tulong ito para makatipid ang ating mga manggagawa. Kaya naman nakalulungkot daw na patuloy na pinopondohan ang mga proyekto na ang nakikinabang ay ang 6% ng mga Pinoy na may sasakyan. Bumaba po ang national budget. Aba, bumaba pa? Para sa active transport infrastructure nitong mga nagdaang taon. Mula sa dating 2 billion pesos noong 2022, nasa 105 milyong piso na lamang, ha? Ang inilaan para rito ngayong taon. Ang layo. Samantala mga kapatid, 7:33. Ang oras, atin po sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health trick. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa kanilang website, www.ultabio.shop. Nasa TikTok din po sila mga kapatid, or pwede kayong umorder dito sa number na ito, 0931-033-2871. Available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat naman po ng Mercury Drugstores nationwide. Yan ang combo Ulta Flex plus Ulta Bio para laging staying young, looking fresh and strong. Sa mga balita po sa labas ng bansa, umakyat naman sa higit 3,500 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol na nangyari po dyan sa Venezuela. Mahigit 1 linggo matapos nga pong tumama ang kambal na lindol sa Venezuela, mahigit 16,700 ang napaulat na sugatan. Karamihan sa mga apektadong biktima ng sakuna ay kasalukuyang nasa 80 temporary shelter sa Caracas Puyan at sa Laguayra. Sa gitna po nito, nangangambang mga biktima sa pagkalat ng mga sakit sa mga shelter facilities dahil po sa isyu ng overcrowding, limitadong bentilasyon at malinis na tubig inumin at maraming iba pa. Sarado naman po sa mga motorista at publiko ang ilang lugar dyan po yan sa Manhattan, sa New York, sa Amerika. Nagugat po yan kasunod ng kumalas na structural column o ilang dambuhalang bakal sa ilang gusali nito lamang Martes. Patuloy naman po ang isinasagawang obserbasyon ng New York authorities habang iniintay ang mga materyales para maiayos ang gusali. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. 5 naman ang patay. Kasunod po ng magkakasunod na buhawing na nalasa sa lalawigan po ng Hubei, dyan po yan sa China. Sa ilang kuha, kita po ang pamumuo ng naunang dambuhalang buhawi sa bayan po ng Izu nito lamang Martes. Sa tayangan ng mga otoridad, may lakas na hanging aabot sa 149 kph ang buhawi sa apektadong rehiyon. Bukod po sa pamapinsala o bukod sa mapaminsalang buhawi, nakuhanan din ang malakas na ulan. Bago po yan, 8 ang nasawi. Kasunod ng kaparehong kalamidad sa Hubei Region. Eto na mga kapatid, balikan po natin ang ating Sports 5. Hindi nga makakalaro ang gwardiya ng Barangay Ginebra San Miguel na si Scotty Thompson sa unang mga linggo po yan ng PBA Governor Scott. Kasunod po ito ng hamstring injury na iniinda po ni Thompson mula pa noong Commissioner Scott. Ayon kay Head Coach Team Cone, 6 hanggang 8 linggong magpapahinga ang Commissioner's Cup Finals MVP. Hindi rin nakalaro sa Gilas, Pilipinas sa 3rd window ng FIBA World Cup Asian Qualifier si Scotty dahil sa nasabing injury. 2nd Gin King na si Thompson ay hindi makakasabak kaagad para po sa paparating na conference. Tinatayang mawawala rin ng ilang linggo si naturalized import Justin Brownlee dahil sa injury sa magkabilang hita naman. Namaalam na po si NBA star Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Kasunod nga po ng pagsasapormal ng kanyang trade sa Miami Heat. Sa isang video message, sinabi po ni Greek Freak na laging nasa puso niya ang Milwaukee. Nagpasalamat po ang 2-time MVP sa suporta sa kanya. Sa 13 seasons sa koponan, si Giannis ang leading scorer sa kasaysayan po ng Milwaukee Bucks at tinulungan niya ang koponang magkampiyon matapos po ang 5 dekada noong 2021. Nakatakdang dumating sa Miami ang manlalaro sa mga susunod na araw. Lusot sa quarterfinals ng FIBA World Cup ang Spain. Nilaglag po nila ang Portugal sa score na 1-0. Inescore po ni Michael Merino ang nag-iisang goal ng laro sa extra time matapos saluhin ang pasa ni Ferran Torres. Tinapos nito hindi lang ang kampanya ng Portugal kundi ang World Cup career ng 41-anyos na star na si Cristiano Ronaldo. Makakalaban po nila ang Belgium na nilaglag naman ang Amerika sa isang laro, 4-1. Samantala sa ating balitang entertainment. Handang-handa na po ang P-pop group sa G22 para sa kanilang kauna-unahang solo concert. Mula sa vocals hanggang visuals, ready na po ang G22 sa The Eve of an Alpha sa New Frontier Theater sa Quezon City. Ngayong weekend po yan. Excited at kabado daw ang girls para sa concert. Milestone daw ito para sa kanila dahil pangarap nila noon na magkaroon ng solo concert. Kamakailan nga po ng ibida ng G22 sa Vibe ang kanilang bagong hit na Groove On, patikim pa lamang daw yan sa ipakikita nila sa concert. Maglalabas po ang music streaming platform sa Spotify ng Editor's Picks playlist na maglalaman po ng Filipino songs. Kasama po dito ang 50 best OPM songs of the year sa ngayon na pinili nga ng editorial team ng Spotify Philippines. Napili po mga kantang ito dahil angat ang mga songwriting o angat ito sa songwriting, musicality at cultural impact. Kasama sa listahan ang Visa ng SB19 at ang Unang Kilig ng Benny. Paglilinaw ng Spotify, hindi ranked ang mga kanta. Ibinasura naman ang reklamong plagiarism laban po sa superstar na si Taylor Swift. Nagugat po ang lawsuit sa reklamo ng isang babae sa Florida sa Amerika na kinopyahan daw ng mga tula para sa lyrics ng songs ni Taylor. Ayon po sa korte, bigo ang kampo ng complainant na patunayang may nangyaring plagiarism. Hindi rin daw protektado ng copyright laws ang common idea or theme. Last week nga po nang may kasal si Taylor's football star na si Travis Kelce. Samantala, 40 minutes makalipas nga po ang 7 ng umaga. Ang oras muna, hatin sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin ngayon dito po sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila, maging sa iba pa nating stasyon sa buong Pilipinas. Patuloy pa rin po kayong makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
11: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
12: I truly want to try out because I want a bloodbath talaga.
13: Talaga. Maganda umaga po sa lahat ng mga DDS at mga DD. Good morning!
0: Kanina mo pa sila binabate, partner, ha?
13: Ha?
0: Kanina mo pa sila binabate. Gusto ko yung hindi mo sila nakakalimutan talaga.
13: Opo, nang sa ganun pumamaya, magkaintindihan po tayo dito po sa Article 4 na inuuna sa nagiging pagdinig nga po trial ni Vice President Sara Duterte. Sa dalawa po yan, yung mga Duterte diehard supporters at Duterte, ano ito, diehard haters.
0: Oo, may ganun talaga. Dalawang faction yan. And usually, yung mga diehard haters, supporter naman ni BBM.
13: Opo. At para din po natin maunawaan, ano po, itong nangyari po kahapon at inaasahan na mangyayari ngayon na sana nga po hindi na po mangyari. Ano daw? Pwede ba yun? Oh, mamaya po, pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga senyores, gagaya po ni Joy Nofies, you know?
14: Rin kayo.
13: At nitong si Rod Palapag na araw-araw po napaka-sincere na ama ng tahanan naghahati sa kanyang mga anak. O, Jiba, pagbati rin po ng happy birthday daw kay Jenny Fabila. Happy birthday sa iyo, belated raw. Sabi po ito ni Joy Nofies at ng kanyang buong pamilya. So, good morning mga suki! Tandaan po natin ha, huwag ho natin sayangin ang biyaya ng buhay. Actually, ito ho ang isa sa mga biyaya na dapat rin po natin tinatangkilik. After all, para ke.
15: Very good!
13: Baka sabihin tayo ng, excuse me, hello, wala sa kondisyon, lagi tayong palyado. Sandali lang ha, ito ang para sa atin. Pagsik ko! Ito ang iniinom natin. Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap po ang buhay. Kaya lagi natin itotodo ang ating pong pag-aarangkada ng walang kapalya-palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
16: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitilig! Yeah!
13: Mapapa, bravo ka talaga! Yes, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. John Delphine, bravo! Good morning! Ito po ah, are you ready? If you are ready, ito ho muna ang magandang balitang ihahati ni Brad Jeff. And after that, usapin na nga po ito ang ating pagtalakay sa nangyari pong impeachment trial kahapon. Day 2 pa lamang po iyan. Huwag ho kayong agad-agad na mauumay. At ano po bang ating inaasahan today? At bakit ho ba pinapatawag pa ng prosecution yung dating chief of staff ni Vice President Sara Duterte?
17: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Rabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor.
18: Visayas hanggang Mindanao.
19: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
18: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
19: Ug diara, maka-proud.
18: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
1: Let's get it on!
0: Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo!
2: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
0: Ano?
3: Tumakbo pa!
4: You choose which ingredient.
5: Mabukas pa kayo mga kakain.
4: Anong gagawin mo ngayon?
6: Pantikim lang.
7: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
0: Suga. Ay! Are you okay?
4: Medic? Do we have a medic?
6: Oh my God, ayaw nang tumigil.
0: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Sunog na sunog!
4: Mystery ingredient, Mr.
8: My friend, good morning Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
9: Naku, ito na, inaabangan ka na ni Sir Chet Pastrana. Hindi magsisimula ang araw ng walang magandang balita. Anong hatid mo sa amin?
8: Well, inaabangan din tayo ng aking ati Elma Ropeta from Diwa Family. Well, pag-uusapan natin ngayon ay hard work. Alam mo, maganda po ito kasi maraming tao masisipag naman pero parang hindi matapat-tapat, ano, ika nga. Maraming tao naman gustong umunlad pero ayaw naman sa proseso. Alam niyo yun? Gusto natin ng magandang resulta pero ayaw naman natin yung mahabang oras, yung disiplina, yung hard work, yung consistency at most of all, yung sacrifice. Gusto natin yung harvest, ayaw naman natin magtanim. Pero alam niyo po, sa Bible, may maganda pong verse about the motivation para magsipag tayo. Sabi po sa Colossians 3:23, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Ibig sabihin po, kahit ordinaryo po yung ginagawa natin, pwede itong maging worship. So whether presidente ka ng Pilipinas, inhinyero, pastor, kargador, kahit anong trabaho mo, okay, pag ginawa mo ito para sa Diyos, nagiging worship daw po ang work. Hindi kailangan glamorous yung trabaho para maging valuable. Hindi kailangan laging may applause para maging meaningful. Hindi kailangan mataas yung position mo para maging faithful kapag ginagawa po natin ang ating trabaho ng may integridad, may excellence, at tama yung puso, yung motivation, pinararangalan natin ang Diyos. Minsan mabagal yung progreso, minsan wala ka nakikita sa ngayon, minsan parang wala pang bunga lalo yung ginagawa natin, pero wag nating maliitin ang small, consistent effort. Ang malalaking achievement po ay madalas bunga ng maliliit at tamang bagay na paulit-ulit lamang na ginagawa. Kaya ngayong araw na to, gawin mo na maayos yung task mo, maliit man yan o malaki. Maging tapat ka kahit wala nakatingin. Huwag puro reklamo, samahan ng aksyon. And lastly, magsipag, alright, pero manalig sa Diyos. Sa ang area ng buhay mo, kailangan mo maging, alam mo, mas maging disiplinado at maging consistent. Nagsisipag ka ba para sa approval ng boss mo, ng tao, or bilang worship sa Diyos? Tandaan natin, Colossians 3:23, anuman ang iyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, gigising kami sa umaga, Lord. Karamihan sa amin ay aharap sa task for the day, responsibilidad na kailangan na aming gampanan upang kami makapagdala ng biyaya sa pamilya. So Lord, ingatan niyo po mga manggagawa, mga uring manggagawa, Lord, ngayon. Tulungan niyo po sila magkaroon ng greater purpose sa kanilang ginagawa, maliit man yan o malaki, dahil ito'y gagawin nila para sa iyo. Kahit wala nakatingin, dahil lang ang aming agenda, Lord, is only for the applause of one, and that's you, O Lord. Thank you, Lord, sa mga taong iniingatan mo, papunta at pauwi sa trabaho ngayon. Salamat sa kanilang pagpapagal. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
10: Amen. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff at lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga napapagal na po sa paghahanap buhay. In Jesus' name we pray. Amen.
6: Amen.
10: Ganda ng survey result, no? Marami ang napapagal. Eh, sino ba naman ang hindi mapapagal? Kahit na sinong astig, napapagod din.
6: Amen.
10: Sino may sabi nun?
6: Sino nga ba?
10: Yung partner ni Batman.
6: Ah, oh. Okay.
0: Hala ko si Gabo eh.
10: Okay. Salamat, Brad. We'll catch you again tomorrow.
8: Maraming salamat, Brad Ted. At Brad, your daily dose of inspiration.
10: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides. By the way po, kahapon ang ating nakaugnayan, yung winner natin nung una pa po sa ating What's On Your Mind, tumanggap po siya ng karagdagang 14,000, ha? Yung pong 10,000, isang baksak galing po kay Happy Anonymous. Thank you, sir. And yung pong 4,000 galing kay Happy Man, Happy K, Happy Daddy, Happy Senior Couple. At bago po ito, meron pang unang 3,000 na pinamili po ng mga gamit sa school ng kanya mga anak. Kahapon po yung 4,000 ay sabi ko, ibili ho ng sapatos at gamit pa sa paaralan ng kanyang mga anak. At yung 10,000 po pang puhunan sa pagbabarbecue ng kanyang misis. O diba, saan ka naman makakahanap nung kahit sabi ko nga tumambling-tambling ka pa sa Siargao, hindi ka makakapulot ng 14,000.
9: Naman!
10: Alright, sige. So mamaya po tayo po may magandang balita pa rin doon sa mga natulungan na po at tutulungan pa ng ating programa. Hatid pa rin po sa atin ng ating mga Happy Anonymous. Samantala po, ilan pa muna mga importante mensahe at pagkatapos yan, eto na po, bakbakan na! Eto po, ito po ay malayang diskusyon, talakayan para po natin maunawaan ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan.
11: True FM, ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ang...
12: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
13: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
10: Bigyan ng mukha ang balita.
14: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
15: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
15: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
15: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa
20: nangyayon. Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
15: Susugod sa bagyo.
21: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
15: At anumang dilubyo.
22: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan,
23: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
24: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
15: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
25: Mobile Journal, Amy Achanza po.
26: Arles de los Santos po.
27: Denise Bogisancho po.
28: Gantarinki po.
29: Las Paredes po.
30: Jeff Rivera po.
31: Julie Baiza po.
32: Kayla Makanta.
33: Mary Mon Reyes po.
34: Mariela Pascual po.
35: Hatid!

0: paaralan para sa kanilang mga anak o mga anak ho na mga halimbawa working student, yung pong naghahanap po ng dekalidad na edukasyon. Sa inyo pong lahat, at tandaan natin sa pagpili po ng school, universidad, paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na mayroong kumpletong pasilidad, highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at mayroong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI. STI, mula sa curriculum, pamamaraan ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po din ang napapanahon and very practical. Hindi lang curriculum, hindi lang po yung uri po ng pagtuturo, yung eskwelahan, facilities, kundi yung paggabay mula sa pag-aaral hanggang sa paghahanap po ng trabaho. STI, it's called E2E, Enrollment to Employment System, o GBA.
1: Good morning!
0: For the record po, ang kaming natawag kila Attorney Poa as usual para po sa kanilang panig po ng defense dito nga po sa impeachment trial ni VP Sara, na mukhang mahaba-haba pa po ang biyahe nito hong impeachment trial na ito. At maging natawag din po kami sa kampo po ni Senador Rodante Marculeta. May pahayag po yung kanyang abogado, kasi nga humihingi po kami ng panayam. Ang sabi po ng kanya pong abogado, as much as I would want to, we were advised to refrain from interviews kasi sub judice rule po yan. May pending incidents pa po kasi. Hindi pa po resolve yung motion to quash. May 3 days pa po ang prosecution to file additional response. Tapos kami 3 days to reply. Ibig sabihin, hindi pa po resolve ha yung motion po ng kampo ni Senator Marculeta to quash, ipawalang bisa, ipawalang saysay yung reklamo pong plunder na iniharap laban sa kanya. Hindi pa po yan tapos, meaning hindi pa po natin sure kung ito po ba'y magtutuloy-tuloy na kaso. Alright, at may mga kaisipan dyan na baka po mahirapan dito ang ombudsman sa pag-establish po ng plunder case laban sa naturang senador. Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa, ang isa po sa mga spokesperson po naman ng House Prosecution Panel. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga din, DJ Chachat, sa lahat po ng inyong mga tagapakinig ngayong araw.
0: Thank you for your time. Attorney, ano muna ang reaksyon po ng inyong grupo doon sa inihaing pumpetisyon sa Supreme Court nila Attorney Torreon na pinahihinto ang impeachment trial dahil po sa mga paglabag sa saligang batas at panuntunan mismo ng Senado?
2: Well, inirespeto po natin ang paggamit ng ibang partido ng mga remedies under the rules of court. Hindi naman ho tayo nagulat dito. Inaasahan ho naman natin itong mga gantong hakbang sa kanila. Pero mas dapat ho din ho nating respetuhin ang proseso under the Constitution na naguutos na dapat hong tuloy-tuloy ang paglilitis dito sa impeachment proceedings. At hanggat wala hong temporary restraining order or injunctive writ na binababa ang Supreme Court, dapat lamang hong magtuloy-tuloy ang proseso at paglilitis sa impeachment court.
0: Alright, so at least po, klaro na po ang inyo pong side dito po sa pinakahuling development kahapon sa panig po naman ng mga supporters po ng dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. May tanong lang po kami ngayon, Attorney. Totoo ba na kayo po ay naghain ng motion sa Senate Impeachment Court para po sa subpoena sa dati pong Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez para maging testigo ng prosecution sa trial?
2: Tama po yun, Manong Ted, at hinihintay po natin ang magiging aksyon ng impeachment court sa aming motion.
0: Can you just educate us, Attorney, what is the relevance of the testimony, kung meron man, ni Zuleika Lopez?
2: Without going too much into the details, but in general terms, I could tell you that alalahanin ho natin noong November 23, 2024, kung saan ho ginawa ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker of the House, no? Nung nangyari ho ito, nandun ho, no, si Attorney Zulaika, no? Magiging relevant hong testimony niya, no, dahil ito ho ang magiging pauko dun sa circumstances surrounding ho nung pagbibigay nitong banta na to.
0: Circumstances surrounding sa paghahayag ng pagbabanta na ito. Attorney, will that help the prosecution or might be a point for the defense? In what way can in what aspect can you educate us or tell us in sa anong aspeto makakatulong yan in your cause?
2: Ayokong pangunahan yung magiging testimony niya, no, at ang purpose, no, ng buong purpose ng pagtawag namin sa kanya during testigo, pero makita ho natin din, no, kasama ho yan kapag linatag natin yung surrounding circumstances, no, when this utterances were made, no, nung kailan ho nabigkas itong mga pananakot na ito, relevant ho yan, mapapakita ho kung ano yung state of mind at that time at kung ano ho yung sitwasyon, was it warranted or not, no? So marami hong bagay, but I hope you understand sa pagkakataon na to, hindi ko pa ho pwedeng mailahad ng buo.
0: Opo, medyo sabi nga ho siguro nung inyong isa sa mga abogado nyo, relax, ha? Excited ho kami siguro malaman, ha?